0: Ofuna ebifa bitufa ebifa mu mipiira gya Vipers n'engeri gy'osobole okubanga ewangulamu ekikopo kya Star Times Uganda Premier League wano nga bukutuzingazinga ku akatabo ka bukedde ak'olunaku olwaleero bakanti ba meeya ne bassentebe ba district abayaka abalayire wano baakoba nti Alhaji Abdullah Hafiz Nagai kiganira meeya wa Idinda City alayire ai ai bona wasada ba
1: but yo
0: aha oh wana katuvewo
1: unataka niko kwa papulolo ni region yenu
0: banko zebubi
1: unataka niko kwa
0: hiyo banko zebubi
1: unataka niko kwa bizu
0: imbere neza haji neza haji
1: si unataka niko kwa bizu haji alikulia
0: anti aye
1: Mbwe ine. Hake tani koko wele mizubi opapulolo ni rujo ni.
0: Wanoba kanti. Hey, this week chair person wa Idinda Moses Batwala. Bamu kubwa wano kanti. Ye na alaire. Bakule tirani wano webu soga. Aha. Ise ntebe wa this week chair mayuge. Dr. Omukulu David Zaija. Ye na basuolo kubanga. Bamu kutira. Ikiriza buke dono. Mbenga muzingira zingira ku wanunga kwa nti abasilamu mugula katabu kabukedde kalese byo ino kubango gobera mukusala kuluna kulwaya omula aidi bakantu uno lusembeere oina kugobera bichi byona byona babiterelewo wano babukuterelewo wano era Sheikh Dumba yabanga abisomesa ku ikiriza bukedde yena mbenga muzingira zingira kwao bakugeme muku huku ni akatabu ka Daily Monitor akafulime oluna ku olwalero
1: buterevu zina wengeme ile na kabapala kaifakarunji akada Daily Monitor kansoke nsime omwami ibinga samwero noni director wa Demite sukulu town saidi hayi sukulu mzee iwe bale kubanga atoliyo no mwami masanso alamazan eh oli musomesa niwo tumbulawo mwe bale ino bano bakwe batia bano bavile bakobanti idobone itu lya mongo kubapala Daily Monitor kwenti idobone itu lya mongo bakwenti hi bichi vya idofu na singa vile kubwa supika. Muna niba mleke ile woku vya inzi ofu na mleke ile woku webibade, enumba, abakumi. Ne moto kabe idamu wa. Aye, emoto ka idamu ya buke ile bisatu na atanu kubina. Tejaba ya buumbi. Emoto ka wajileke ile wekiti ibwa Anita Mongo. Baidaba kwa batia. Ntiyabi ya vile mugubosi, bilikulaga nti abana Uganda abasinga, banonia mbili mojiba jina abasasula. Wabula tiba noni ya bene kweta andikira umirimo nga bajia kwe sasula bino bigambo bia kitongole echa ubosi. President Yoweri Kaguta Museveni avile yawe ndogoza rie ya kati ndogoza tufune nga yoko visa nga ya miyake sato kumulembe guno ngeno ya balambuzi. Lwachi bajoge ile batyo lwachi ya miyake sato ere jata andikali vyona ojasubole kubanga ate obiri nga. Wano mkabapula kada Daily Monitor. Wano bafile munda gano bakulaga bakwa batia. Nti dobona Anita Mongo. Omugabirizi.
0: Investor.
1: Mugabirizi. Olu yaba musigansi.
0: Mufudirizi.
1: Ono mufudirizi. Dobona Anita Mongo. Omugabirizi. Takati kali. Katuide. Habana chuna cha NRM. Bete ibwa bukubirire. Baveyo. Basembe. Obothi. Kote Anita yebwa. Okuba bakubirizi oluchiko. Lwa Uganda idobone nti munda naba kuleta ile ebindi mubu ngababino no ile bulungi nti Anita Mongo bwaba umwire byayinza okwongera okufuna anoba kuleta Anita Mongo nga umwire aliba kuleta Anita Mongo nga munange ali mu kyambalo kya parliament na kazindalo kayogeranga ku ehe bakwa batia nti idobone engeri Amongo bwavire kuntebe mu bwangu nga nimwe takisubire. Udedele mwani tana alikuwa Mongo. Munda naisi gaira muzi wa vile wako watia. Balabu hile abala muzi. Aba ambalo bubi. Nabo abana mateka bengira koti baloya. Nga muambe hile bubi. Muambale nkunamia muma koti. Koti yelese amateka amaya kagali joba lungamia. Era singa ogeme bwaku ni wota andika. Awona akuma nti mkulu Petero. Owe idoma o na mkiza mkulu Latifu. Wasalu nibati uninge ino. Ni mwe abatero jaku mumakoti mubite geire. Government ete ide mvumbo kubutale obuli kunsalo nsalo. Da Uganda nense dindi luansonga ya chimbe chebola. Dokita Kiza BSJ mulwe ide muikomera yali eruzira. Sebufu ya londe ibu angomu kubiriza.

0: Gaba we mweke.
1: Mau muganza ba muri kuluga. Aba liku mau kulusegere kuzayu gira lumi mau yava. Kuzira.
0: Bona wona. Msajja kwa gamba chini.
1: Maigere sani mau kwa gira lumi. Bamwende iso lumi.
0: Ato ulombote yali muko waka.
1: Ulombote yali muko wa.
0: Aye ngo awe wesema mala.
1: Wamiri ya matembe.
0: Aha. Chagulanyi bakubye wansi. Tubatuli yao bakuba yali. Semo gerere
1: kubuka pau kanga semo gerere
0: bamuku ba wanse
1: ya gwabule kizibu cha third world countries oben said kulankulana not only Uganda buli bwanguzi ensi Uganda kubimu bye tu facing ebizibu bakulembeze naba bitutusaako kino nendo okubira bana Uganda una kuulwa lero esente diri nokula kubizibu bye ife bakulembeze befe naba diria nadala bakaba parliament bachia person vero si faifu na haba kuziba government ya wali mloko government baka awo
0: because uwa lingire sente diliwa
1: sente di
0: ea sente di furuma
1: uwa dinge sente diba gudeba zuri uomu chalono uonka dikole ngude isatu mu Uganda gano dikole ngude isatu
0: okufa kwa mbakoti uluwa gate kamuli uluwa vero ingira wale ruka uluwa district duando na ngawe bali balubazi
1: dikole ngude isatu ulu sente diba gemyo uomu chalono ayika bale ngude kilometre imeka ngoli kwa la kolansa ate kolansa omulu unji
0: aye chikasi nze kunuma ito mchalono ni wana bangavire mbukule mbeze ajasi galata aina no kusigaze mtu vya iwanga okusinza kwa report ya sobo ilo kuba ngefuru mchalono ajasi kuba ngasigaze umusalagwe 60% ajasi kuba ngafu na furniture ebi kwa la mnumba ye intebe bichi bulivuena wala miaka etano ngamu webi yaka
1: aifetu linabukachono ni
0: oide ngo mchalono ajasi kuba ngamu tumusasuri ya kusenta yomu uomu soro tujamusasuri lange emitu waronka agavuli mwezi
1: ifetu
0: linabukachono ngadikola wakumadi just
1: ifetu linabukachono niwe diechono niwe chifa nti usangadi no yomuchala guwoli kuba na ngotwe kuno vya ndi privileges dafu nabu tine sente debe ibe oyabe dafu no musala nga deputy speaker nga former deputy speaker
0: chokanga mukasa yaka no speaker
1: nga speaker yabe dafu no musala nga nge yali kwa miu kakubili zoru chiko
0: eshegeza ne moto kabe ila ajifuna
1: ne moto kabe ila ajifuna
0: wakatu milioni ebisa tu ebisa tu
1: na abisatu na atanu nebina
0: nebina
1: e demiri e
0: buti abe kati ya ongera kunene
1: abe ilafu na abako zabe wakanga funga yali kuamiu kakubirizo luchiko
0: na aba sirikari
1: no o, ni security
2: metengeza umusa alaba ilafu na guamiru ndi
0: guamiru ndi ebi
1: guamiru ndi ebi jonga nkakubalira afu na umusa ala abe ilafu na umusa ala ngomba kwa pali ya menti oliku mfunabulu unji buti yafu na umusa ala ogo zengwe tamusa ala oguli no kwa osende editable mu office ye 19 billion kadaga yako sa 4 billion
0: yes ono yako ya actually 18
1: 18 18 ukadaga yako sanga
0: ina eh
1: hey. Kadaga yako sanga billion ina onako sa 18 billion waliko mbulunje so bakubya mu mirundi emeka tijibalika edese ndabira difuna ige chedi chikitegeza kadaga ye na belafu no musala
0: yeah.
1: Ngai yafu no musala ngai yamyu ngai yali ku deputy speaker yafu no musala ngai yali ku speaker
0: chagulanye yeye mbaye
1: waliko fura yafu no musala nga minister waliko fura bulunje era yafu no musala nga MP so Uganda hiyo tuka kisalaga bananga tulinda bwa chedu tulibwa nacho nononi ba mama ambaba ziba ba mama ambaba zinesente de bakafu na basa muhamba kutesa zinesente de bakafu
0: na wono ni abantu abageega mutau ni muno mbabazi mugeega
1: mbabazi mugeega mbabazi mugeega mbabazi abaida mbabazi ni sadi nesente dako satidide edede ya savinga dededa abukaire ne uzaidi lyali
0: tajadidi
2: so twide nga tubone bisere bisinga kalisoliso akoba anti bali kunoneza kunsonga but byabulawo bityo
1: ebisele bisinga bi anti butikaliso liso ebisele bisinga
2: kuva kumulembe gwa betikamya
1: anti nakobere kizibu cha Uganda kiri ekintu kiti bwoge wali wachebe to authority eh we aba uni service buti bwoge to authority banu bakologwe iwe
2: bakola service
1: banu office ya igigi ekola service
2: bayi bazirabu yinza
1: ekikola kubali no authority yo office banu babaga bwo office ayi bazira authority ko offices deibwe wanobora beti kamyo yo kankuwe chobonera ko beti kamyo yali ayi ko yako babuli mukozi wa government ya yande
2: byo byobugeja yes
1: president ni yako bati abaje abana maje baleke ekitegeza anti yamuwa omuntu aliko la service ntu fo office but yalaga anti ali no authority ku secretary yindi wundi so kitegeza ache ojamala obuli obwenguzi jamu UPDF obono obuli obwenguzi oli kuwana bano barozi ro isiko dibichi jamu UPDF
0: obale ayi muna UPDF Jireke.
1: Obana mozi mwinebio kwengole idobozi wiatu soko lati ingini yasi brigade yengudo deri kula male gadimpa dibite musi mungalo dami.
0: Awa iba mafuta. Awa iba mafuta.
1: Banabakisi ya komandi gano.
0: Awa iba mafuta.
1: Awa iba mafuta.
0: Aya mafuta iba kubaire sende de tuwa firwa. Office, eza kwe gamba, elia uchigu maza kukawantia at least waluwa mtu kwa tukumirewa. Kwa dukira kasa ila OHT wa Betty Kamya. Kwa hivyo yasi ulokuba nga ayo takachi kwa kakosasi. Na iduki ya ne bilioni ya ikumi. Eda mati ya kasaija. Odinga paka na uruwa elu biya komao. A report ya demo kuba nga bajimalayo.
1: Elata idafu nika. Elata idafu nika.
0: Waluo Uganda Parliament Exhibition Social Media Campaign ya liwo.
1: Eyaga satu hairwe.
0: Eri wabuti.
1: Ya biya komao.
0: Report wajifuna.
1: Be. Tebi iranga.
0: Watu kubayi resene deba tuwele mofisi ya Betty Kamya. Nga ai gigi. Ogemu omutwe. Ai kaseba zula biyako mao.
1: Okusomo zibwe kuli ni nabali mofisi zidino. Abalino kwa ndoli. Abalino last orders. Ni kubamu bentertaina abenguzi. President yu alikaguta Museveni.
0: Nga victims.
1: Ba victim. President yu alikaguta Museveni. Chimubuse kuwabubu oke. Lwanita amongo neyisaye
2: kuswikawo
1: kuswikawo meya akuba ati mukazono be katumali gabonge kubira bene wabula singe sente dinanita amongo ye itaguze mu motoka yazimba mu isomero lindi singe zali mulingana ku ifa bana Uganda tutuenda na kwesomeka zabana isomero tulirondole
0: olimane ola koze isomero lya milioni inamba ya milioni 3 Wodi olinga ntia mumuleke.
2: By the way, abantu abebukede yeyo. Nabire ndi followinga ku songa debukede yeyo. Ngabali ko bandi singo mchalono yabe decent de yazimba mu irwaliro. Yaje yidabiriza malwa iraga government kyandi yambi abantu babulido.
1: Ai
2: gano geya zimba tigali yebagasa because abe sobola na abagajam. Very expensive.
0: Batona abaliyo.
1: Ati buti olibona kubimwe byusinzera muvunani sano muli ni donations. Obone sende de yatanga ku Cancer Institute dona batuke kisala badimo lumiriza. However tulikulinda tubone kuba bubamalo mutola ku budulizi. Waliwo state house meeting yindi eri kuida. Ngeri president nibe yaye takolo abasumba nani taamong ngeraga plu ngeri kuida ku mulumika. Nti oliba na kino. Era luzire yo ndi jiwono te nzo kwaniriza omuntu
0: etalo iyo
1: luzire yo wabula nikusaba ekintu kirala ekindi ekibe kiidiremu ukalona akasera kuba nabwene kuidabere kitwa commission yabintologate nze ngabali kuba koba anti abantu be batola mu omunana mu district ye yebukede ya baba tola mu gwachi
0: olishitegera aye musa do wa mukobanga ngaye unza bwe unza
1: yabaka manga balambata ni abata
2: yali ajira ku orders by the way a speaker ye influence ye influencing okutola mu abantu ebuyende ewa magogo
1: bavam
2: ne okutola mu abantu
0: bukedeya bukedeya
2: mitoma
1: mitomo ata yebo
2: ne kakumiro ewa nabanja
0: na bululu anti abakaba mu abaliyo
2: ye Jessica Lupo baje mu kalulu
1: Jessica Lupo abe ile ino royo.
2: Yes, ya jamu kalulu.
0: Aye, yeta abe ina scandal zino digia odikana.
1: Jessica Lupo ni bata jamu kalulu. Niwa abanga ya bitada kufugunga, yuwe na batola mwuwe. Nza Jessica Lupo na umutu gwenta kira kuncho ni nsindi kama kisengi. Opa kubalimu huko, that military patriotic training.
0: I think so.
1: Military patriotic
0: training. Tukalimu ya scandal zidi dedikanga.
1: Aina toli mwuko
0: na mwuko. Ya idaya wakila bigambo vya obye nebiba mkobye. Ha, Jessica Lupo kuwa sente ye zena apere ye emilio neita.
1: No neleza ku, naba njyo yomugabi gwendidiku. No neleza ku Jessica Lupo from the Ministry of Education, Jessica Lupo veri yoku
0: skando. Abele mulunji.
1: Joins omu uliraku.
0: Abele mulunji ya naba njyo.
1: Babita mazide veidi ya bako la skando zi Jessica Lupo avele kilini.
0: Holi kuwa naba. Naba njyo mleke undi.
2: Gale, katumule mkago mulunji tulikuida. Yaba
3: Okalima nimankula chene kutusa saa weno ngoka alikuinuka
4: mwana wa mama esubi nifukire esubi wemva niwelira
3: kalulu wacho sumbuka na neni mere eyechi na gaira nga moto plus 75 obulezo butabuna mwisubi buli yawo okuva mu Osho Chemicals Industries Limited alikulimenana teka bulunje nimiro yu womala fuwa kuitakerio obulezi buno wabita wenda kuisatu uluonyo singule enana do obafuwele nga wakama lukusimbe vili mebe omuliduma soya soya, emboli, bikado, karoti, obuboli n'ebindi nga bikali kumera. Nolwecho wabanga tuenda vili mebyo kuteteganizibwa isubi. Atengo yenda, vijimuke bulungi, nga bekula mangu, ato kungule chinene. Kozesa, Moto Plus 75, atache unisanti, buliwa ukoze sobole zibuno. Wota asebise rane sente, biwani baile ngota, mukulime isubi. Moto Plus 75, muagane, mumatundi dogebi obulimi, ukwetu ulole iwanga. Kuboso ulo kumanambe no kumanebi singa wo. Note musambi itano ibiri, musambu mukaga mukaga, musambu mukaga ibiri. Moto Plus 75, nobelezo buli kumutindo, atenga busoboka. Okuva mu Osho Chemicals Industries Limited.
5: Mwange senswa.
6: Chichi.
5: Mwanga ulide.
6: Agaliwa.
5: Chitongo lechiweza chomsoro munda mwange echa URA. Chukua domu kisagumu. Atega gwegu semba. Okoze sechi sonyi wakumakoba ni ingasi. Kumsoro omukadde okukubanjibwa. Choi lokola kwekusasuro omusoro. Okubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu. Ogu omukaga. Bili abili mwena. Echisonyi wakumakoba ni ingasi. Chukua ile umbagina uo. Choka echisingo kusanyu sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yanguwa kubanga ekisonyiwo kino kiggwako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. Noolwekyo sasula omusolo ogugwokka ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa ku guno omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.

0: kale tusigeiza edachi kamunana okuwele sawo isatu edo kuncho kuna kuluwa lero kusawo isatu oidafu na maulile agensunga ni buwana Ashraf Aman then programu echesu echevye mzane tandikira upa kesawo ine edo kuncho akuna kuluwa lero buwana zaidi lero tuliko la mula mwachi
1: ya mula magwefogona kuluna lero ababa kabapari ya menti ya bena chibina chayini ya lemu bayete ibua basobolo kubangate baja baendo singana basupika wolu chikolu kulole wange kibuzo kiri nti nga ba NRM etekate ko kuletera li jovu gania kuwa speaker bichi be bandiringirire kumu omuntu kuno bakomenti onatu kana okuba speaker
0: bichi ebyandiringirirwa yes kale mkago mulonji sobolo kuba ngo twegeita ku kanokaire kaimwe ali kulaini hala
2: yes sobo
0: yes sobo jabiri ebusembatya mpaka
2: nze mwene baba ja mpaka kumutuzo wa mifaliso baba sebo
0: yes sebo
2: achitala ino echo mweza wa ifasa ni muwanga
0: chitala ino
2: kumiru wako mama we aize saba anti agume karandato leo mama edaku utisinga wa baba
0: amina
2: anje kumulangu wa sebo baba
0: yes sebo
2: kudi nze kutu waka mganda wangi NRM kiyaka lingirire akufuna muna akani mwene mwene muntu mwene mwene speaker baka sasa kuli nga mtu ya ayende chivina wabaye mwena yende zanga yo mtu bale kuwaba nga mwa ve karugeze nja beriwe vene mvari t-shirt ya kilo na ugrauni kwa hiru nemba onti ye mseve ni juu vichi
0: baloza ntuliwe na alimu
2: baloza ntuliwe ni alimu kumeze kwenye nukeza vyange
0: yes
2: zibadengi ile ngo yo mtu mwene aino no mwe wechivina cha eni alimu
0: kali tuwe ya
2: bale kubangana bantu babere banuko za byagwe banda kula sente na senda mu bamsolo
0: tuyanziza jabere
1: mbonera abantu babe busembatia
0: kale tuyanziza
3: ati bandiringire
0: ku kunsi
3: ya kunsi ti party
0: kale hala
2: hello
0: yes sebo
2: amkane kasemu kensinzire na mutumba district
0: owe na mutumba yongeza ku irobozi
2: na mutumba ino omuntu okusinzira ku yebako bati kulonda muntu salad na abantu beyendeza bonko kusinzira Anita Mongo tibakola. Kuba ngezia mtu yote bora kuboti kuba Anita Mongo ngati bora kufuza sente ngedo dumu kumsoro.
0: Nekupia
2: sulu kudaga dada. Abadala bisha mbosi. Ezia chini chini chini chini kukola. Amazi masala dino bulu mtu ayende zanda yeye. So esto kukola. Ezia mtu yeye baje kuba onti balonde mtu ana kani wapa manenti ya ajia watakulu mirele wanga.
0: Gobana tu wabu tuwe tujena yeye.
2: Mtu asobola ukola ti. Okulu mirilo wa iwanga yenga ele ezira chama kuru na chiri yao.
1: Okay.
0: Hello.
4: Hello.
0: Ye nyabu.
4: Mbale vantu.
0: Kale nyabu we vale kuuliriza.
4: Kale na mchala samu mchangala.
0: Ye nyabu mchala samu.
4: Mulivo na. Avantu vano dedo ezira mtu wali ya wakana mentimbu njiwa NRM. Avantu vali kujanga mchintuwe choluo kuenda mwa ukuli yamba akantu wako.
0: Mali alia.
4: Soka ati ono mkulu gwana atuwa na adena ye
0: tuikirizi chana atuwa
1: hai president Museveni yojo kwe sanga ngatabo na ike meeting yenu yalika yubabicha dita dongo
3: anti ba jokuida ngode ba maleche
1: hai buti anita amonga alikuseke
0: halo
1: ya bayo
3: hello
0: yes sabu
2: mbwereza
0: mbwale uliriza
2: anabuta yu mbwere kana hali makani kwa wati biji nja takispark
0: yes sabu hali makani kaji nja takispark tisa
2: opposition nenda kaka sans penalty ya kudala ngo li speaker mulamba obuzibu speaker agena nazo mukokas nge mikono mitive nga manyo buinza je bwakwa okujjo kuka speaker ntitegeza NRM ne wanerese seka ngali nyikiriza banna Uganda tagenda kuliberera mu yinga yi kubanga obongwe bo ina je buli authority je bamwa ina weyi speak nga kuri Uganda yuna yuna mbakane baita mateka mbakane baita mateka elu wakwe chivine chifunga chika ina mkwezi ila kaba ya mokwe nyeleza mbuyinza mbika nesuro kwa nagama na isa wise chindo ina mateka kanyikiriza abandu
1: Okay.
2: So speak and but the wagwanga to NRM.
0: Kali tuyanziza. Kali tuyanziza bwana Ali makaniko kuva mujinja taxi park we bali kuuliza. Hello.
5: Hello sibu.
0: Yes sibu.
5: Amakira sibalu ko kusinzira bamba kalido.
0: Yes sibu we kalido.
5: Zamba ile nikutesa.
0: Network, network, network. Yes, sir.
5: The president was President Museveni.
0: Hello.
6: Ano mukisa masi aso kuvela busanda ruuka.
0: Yesebo we ruuka.
6: Ngechebe ile ndiko. Ano government even evintu tuwena kubwa buwene answeri ndi tuikirizo musada chana ko bachina banecho kuba emya akajeba si ye dokita. Omusada emya akajya marata amwida ndaba bali kufuta na muzika esad no yamwefula. Obane tina ali atia.
1: Owaduzo wemya ko mukaga.
6: Wemya ko mukaga wano. Musima kwa mpeleza ya imuvana bayi kwenye tu vitu dami
0: kale katufune mlala tuleko wama ulirasubulo kubanga ye na batu usa kwa gensunga. Hello. Yes
6: webale kuweleza
0: webale kuuliriza ni ono sinzirewa
6: jewele nsinge
0: wanji
6: jewele nsinge
0: na mtumba
6: esebo mtumba na waga anda bangi ifune usina yogirachi
0: wazeti ya chuka
6: edako londo mkigwe naso uloko zesa etia nitu wenada president wanabali chasa ndo kubisa muna nkani mparlament nga speak watamu kalubize nga anta intamu watamu kalubize sanda chino etio kubili mamalo okumu kwa zesa bale wa msasule nga intamu nga msasule zemko vantia baka vide haku na hindi yawe bari ngididanga omuntu ayiringa mama kadaga kwa makadaga diwe ni alemu ayenga yewe shanga chifwa jafuso omuntu wa wansi akidema zendiko banti balonde ngo omuntu ayino muyogwe tibinda shiala ekyo kubiri balonde ngo omuntu nga yero jam kwesa nga omuntu nga solo ino kwesa nga omuntu nga bya kitufu ayo kuchigwe buli ko balonde omuntu gwaso olokozesa
0: kale tuyanziza
6: mikino nga yes
0: kale kale duweze isatu edo kunchu mkagwa mlonji ikiriza tukule kilo wama ulire ajema iso kubanga watu usa kwa genso nga tuwagana ne
1: mande
0: katunda baku
1: tuirana kulonda
7: esawa duweze isatu edo kunchu kusoga Royal Radio.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga Busoga Royal Radio.

Kale kale kale kale wa mwese omugenzi Harriet Chisache nkwanirizana te musawa ya ifeno yokubiri omuliriza omulunje atumbwire Busoga Royal Radio ari kuuliriza akemba bakese chi Nigeria omusado muta muchupa era ngembozi ya ifeyo ralero weri ore ba muta muchupa katubona yebiwera ate musobola okubanga mwogereza gania no muchalo no kuba tukola ebintu bye tukola of course kukubita buli omu akola byakola nga bunakyali kola n'ekisinga eri obulamu bwe era kweyendeza birungi n'ensonga enkulu ebaawo kale Eda chikadiri musambeda kapita kusawa itano alitu uliriza. Tuluwa gati mumbozi ya ife wabula nikuenda kuwa kubantu esente. Nikuenda kuwa abantu esente. So muda chikanga musambu kubabuti abantu batano. Mujia kubanga mufuna esente mitu wale itano itano. Abantu babiri mujia kubanga mufuna mitu walo ikumi ikumi. Ate. Tusigale yera abantu batano abantu basatu na abantu mulala nakaka kaire kalale chitondo akabusoga royo bingo lero tudi gudula gudula tutyo tubone ngabuli omu afuna kwisanu elifu na kuchi kukasente ni gasta ebiri muenda msambu sta ndala hash mda chika msambu ndi gaba kusente dabusoga royo bingo masavu Kari, ha, omuchara Jen ne atsazeku amaina gagandi tujja ku seri na irala olw'okubiika identity ye ekisinga kuba kikulu birowoozo byaimwe asobola okuba nga yetereza tina kindi waliyo omuntu owundi ngali mu mbeera ndala Jen jalimu Jen yakoba eyakatwe yungako yafuna omwami mwami ya mwagana n'abaana be babiri beegema ku niyumula muwe baaloga omwami eddagala baalitoola Kenya omwami yena yagonda eddagala munange bulyo bafuna ituufu omwami yena yagonda ati yakoba ati yakola buli kye yakobanga omwami ng'akigondera yafuna emirembe emyaka omusanvu gy'abaire mu iria n'omwami ono Jen akoba ati ekiseera kyatuuka ng'omwami alina eyiwuba lijja era nga likula nti yatuuka ku extent nti tayenda bantu bonna abeetoloire omukazi okumubaaku so Jen akoba ati mu lugendo luno afunye challenges ng'emu ku challenge gy'afunye mu mbeera ey'omwami okubanga amuziyiza okubanga abona abantu

0: kale dachika diweza makumi ya satune isatune divire kusawa umuka geda amali ya geche msana tusigaize dachika ikumina msambu sobulo kuwa anga tukulekera owe birango na igaga dolini olivia jema iso kuwa anga kutusa kwe birango then nente kateke dindi dikuongere yo maisu kuchinana na mnana katoneze muka aga busoga royo radio gansonga mchitunducho tuiname sawa muka aga pake sawa muka gane dachika makumi ya tanu tuwalauna ebi tundwe bitalibi ya msambu ndala wajama iso kuwa angote gira ama kuwa galifa mbitu ndu yosinzirira ojamba iso kubanga ogoberera ente katekeno katuje mu bitundu ebyigangeyo twegeite kumuna ifasobola kubanga tusa kwensonga eda bazaire abali kuchikiranga enkutu bazaire banayibo bali kwenigiranga munte katekeyo kulisabane mirimo mu bisera bino ebya kubatekateka okwira yo kumasomero nge bulamba lokusoma kutandike mbutongole ngena kudomweza 2025 mwezi guno mwaka guno wewao amasomero agobwa nanyi negata andika ila kusomesa abana muiwanga Uganda bakulembeze ku mitendere agenda ulombitu ndo ebyiganga bavireyo bavamo mwasi bategezani bakutandika okulebikwe kwetu bajema iso kubanga batandika okuvunya abazaire abali kolesa abana abakali kwetu kambisera oti nibino
1: kali ogwank Murshid oli ku radio yaisi bantu kyabazinga
2: akatonezo omukaga osoga radio kyabazinga laka kyabazinga nadala abawuliriza amawuligano agensonga kimwe kali kubanga mwekumira ku ebyo yaisenganza
1: nawa
2: amaze Murshid ogwanga nga amakanda nga simbi mu disitulikiti eyiganga nanja maisho nukuga nti ndegira naba kurembezi avenda uro nadala aba kurembezi avu mchitundi uchi akasoko so sentu wanu mwiganga municipality mwiganga sentu divisioni nanja maisho nukuga nti nachika enkoto eri avazi ya avenda uro kusa nukuga falasira kuja maisho nukuga nti mwizayo avana kumasomere nga tuwelekera olusoma luno olujja okutandika kunaku olwebbalaza era nga wendi wano ndiyina omukulu gyagenda Ayubu ono nga yavuganira ku West ekibira kya NRM mu kitundu kya Kasokoso Central 1 gyagenda okutambula bulungi bakagemamu nga bwe banyonda ndi nayo wano kinokuba nti afalasira abazenye okutwalana ku isomero muhwire kunsa nokuba nti akiika enkuto eri abo abazenye abakade okutwala abaana siri okusoma ku bakutandi so nkuto kwandiza ku busoga rero
1: na wawo
3: nayanziza sebo mukuliza wa radio Sparrow Radio amaina n'endoboozi agenda Ayubu yavuganya ku entero ya Kasokozi Central 1 banagunula nga bwe kiba buliddo aye tekitutwala ku mulamwa kikubiriza abataka ba Kasokoso nga mbeewemba n'okubeegayirira n'abana Uganda okutwaliza nti bana okusoma kintu kikulu ino okusoma kutuuse banatwize abaana ku masomero n'abazaire n'abasaba tukendeeze abaana okubatiika ebiro by'amenvu n'amagi okutembeya singa okusoma kuba kutandise tuli kukutegera abaana abo betwidde okweyidusa oluvannyuma lwakyo aye natukasobola kwiza miramwa gyabwe nga gimaze okugolola so mbeewemba nti mwizire abaana ku masomero nayongeraku nti okulonda bwe kunaba kutuusa okwa LC1 mbasaba mumbonere irala olw'okubanga ekyalo kwenzaaliwa
1: omukulembeze omukulembeze sebo
3: yes sebo
1: nga bakali kulonda ng'ekitundu kyosinzira mu kyoli kusaba mu abantu bakulonde eiganga awo n'abasinga kuba baana bakunguudo bungi ate olikogera ku nsonga dabye byansoma ya abaana bali kutenga wakunguudo tibali isoma eiganga awo
3: abaana okutenga ku luguudo n'ekimu ku bintu ebitali kusinga kutambula bulungi era kyendi kukubiriza abazaire banange kubera nga tukyame tubona empenda tetulitamu abaana abo okuva ku nguudo baboneke nti bajja mu masomero kana ebimu ku bintu ebituwaliriza okuva we tube bakulembeze ba kyalo.
1: Nawaawo kale tulidda kuba nga tubeerira abantu baiffe mu bitundutundu ebyeyiganga. Isenkulu ategeezezza ati akalulu baakagema mu mbu bana buli gwe bawangula atayikiriza.
0: Abasinga balina okuyikiriza peacefully or forcefully kubanga okulonda kwawa kulonda ebyobululu tusobola okubanga tubisa kumbali obwanga tubulingiriza ensonga edido twala maiso bitundu byaife bisobola okulankulana nife bene twekulankulanye ng'abantu abazaire mbiseera nga bino okusoma kuli kutandika mbutongole onaku olw'ebbalaza olwa sabbiiti erikwida musobola okubanga muteekateeka abaana bano ebiseera ebisinga mbategeeza nti buli muzaire w'okutwegera mwana wo we n'oba oli kwongera okwyita mukatyabaga ebiseera eby'omumaiso because omwana oyo gw'oliiko twegera n'alijja okutaakwa akazito n'ajja okutandika okuba nti baaba munanze ndawuliraku eryange bw'onaadeema asobola okuba ng'akukolaku so okwewala embeera oti neeno musomesa abaana omwana bw'omala okumusomesa kidaamu kakata ku mwene okutandika obulamu bwe nga tabaamu kiri nti baaba wange tiyansomesa
1: ate n'abaana be basomesa bona balina otegeera eddembe ly'abaana n'okuba nga balikolesa obulungi mu biseera ebituufu lwakuba amateeka gayiwa nga Uganda gategeeza nti omwana wa myaka atukoma ku myaka 18 okuyira wansi omuzaire waabanga yeweireyo okuyamba obeeko weweetuusa mu nsonga edibibi ensoma kabyotuusa emyaka eddaawo eiguru oli myaka byofuuza kitagasa ku kyalo tukaawulira abazaire aye ng'akuteeseteesa okuva wansi of course ebiseera ebisinga bungi mwamena emitima edd'abazaire mwebise bulungi mugondere abazaire abo of course n'ensi eno ejja kubanguwira mu biseera eby'omu maiso oli ku rediyo yeyise bantu kyabazinga Busoga Royal Farmer mu bitundutundu ebyewala n'okumpi tuli Buvuma Kampegano yetugiire okuba nga twegeita bulungi ku waifaali y'ebuvuma eyo tuwulire bulungi ebigambo ebyensa ebiva ebuvuma. Amza.
0: Yes bwana mudu awulira.
1: Muzanga ali wansi.
0: Yes abo tuli kufuna tuwagalife ebuvuma mudachi kambali.
3: Okay shebo neyanziza shebo mukulu tibaine. E namukiza ni mukulu Ashirafu awo timugwa awulira Amza kulamwisha. Era tukana okweyanza abagulu abebugulundi akamuli abampa akalula ye ndi buvuma buti. Mutimpa lwendo gerira gano ndi ebuvuma ku magombola agamwageswire ngali ebwema. Iliko ebizi nga mwenda aye nga buli wantu wali wawonka wonka nga bona namazzi nga nakisinga kikasinze mbunene nga embeera gyebanikirizibwamu inungi embeera mbi abantu bali ku maadi bali kucunibwa bazira kyakulya mukene bamulobera okumuvuba abantu ku mwalo tukalya maato gatuukaana aye nga tebazira kasente so kati yentambula era luno era wendo gerano ndikwigombola wano webwema lwalino bali kulayira aye ndi wono omusaada omuvubi naba ni chairman owegombolola eryebwema akulira okuvuba bamweta kasakya ndina kunayigano era ndikumubuuzanga nti muna embeera nga chairman weigombola abantu bali kulira lumomolo buzibu ki obuli mu mwalo muneeno era embeera eri ku maadi eno mujagikola mutya sebo oli ku 8-8-6 ledi ekyabaziringa gyetulikuli kusano busoga loyo sebo amainago
4: amaina asaja shadra kanize sentebe atwala ebyobuvubi mu igombolola lino ly'ebwema abantu ekituufu bali mu mbeera etali nungi kubanga betwali tukozesanga nga okuvuba mukene okuvuba empuuta yali nvuba nga ti nungi era abantu saawa eno bali kwerya luguta so bwetusabira gavumenti tuyambeku tusobole okutebenkanya abavubi baife basobola okufuna ekiira eri omunwa aye nga saawa eno abavubi buli muntu ku myalo myalo gyawotoka embeera ti nungi nga bwera batwalako ebintu ebyo era ebisinga obungi tubikuŋŋaaniza biri masitowa ga site committees buli mwalo so tusaba obuyambi tubone nti abantu bano tusobola okubeemerezaawo mu mbeera eno ate nga tugenda n'enanda ife era tugenda kwebaza gavumenti eyagema obuyinza yatuwa ife abataka tusobole okulwanisa enanda tugitereeze
1: omukulembeze.
3: Okay shebo ndi wano n'omukulu mangu ejemusi yena kubamu abavubi abokumwalo bano ayina ebigambo ekwenda okuba nga asobola okwogera ku shebo mulina obulumi bw'amaanyi n'okuyigomba eryebyo lino
5: Wede magana kunanda. Emberi yetia sebo.
6: Emera mbino.
5: Ama ina ni wana?
6: Ama ina ndi mwangu ya James. Bwendo gira kusogaro yomba ndipo gira kuredi yoyaka.
5: Hmm.
6: Zendimu zale wa Buyengo.
5: Hmm.
6: Mujinja district. Eno mazeye ibanga na ideno chenda na mkaga. Yeah. Aye embera wafi yetu tuseo. Tutusoku okutuko vanti tuide waga mkaka. Hmm. Emili mojo na jona jetu wata museye government ya kolazi. Ya jiremesa. Yasoka ya sindika amaji. Kwa kubwe miko, tuwa asibwa, tuwa kolachi, kichu tuwa jikomira. Tuwa kanti ya, ngabile bewa kubi ya tibifababubi.
5: Mm.
6: Katuile kuchi kumukeni. Tuwa bema sente tuwa samuchi mumukeni. Nze mkola angachi ya maji wa PDM. Aye ndaga inovuzivu, mungeri abantu kusasulachi sente. Kubanga abantu chivakako. Aye valitu kwa abantu vaize yoti. Tegara mpozi nga government yali kukweru wako nda kola zi kutusiwa kusive nga ifoto wa londe wa mchi kubanga pokobo umundu otichova iloto la msento otachikwa aye nga alinironi ya wako la zi eranze baso gavana angaba ulidi zamba kubidomu angaba muulida anganti wa nsivi laba chivye aye inansi ya mava andagaji
1: ga PDM
6: galoni da abantu government yoloku wana angeba nesiga bantamu bantamu uwesige naba nganize mbakulira bampa sente na atigava, angeli simuli angeni litigava. Ndeka anwe babalobe dhokola, nesa awe na abandi, lalu wakuba. Gano wetu litu zidangeli yeta ambla na andi. Kutu usi zaku kumia aleji mjena gava msente. Kovona abantu, abantu tibava mnumba. Abantu batenduka, nesa awe na chokulia bakolaji.
5: Bazira.
6: Kumuntu haya yuyo kufuwa kuncho pa koruna kukweru kolaji. Abantu banu ama atigava, sinagava, kuila mnevi idukano. Kali nembera yetu kolaji. Tulivubi, okuila mundi tulivubi. Aye nisala. Government wevanga ye kuva mmoyo chiko ikirishi batukobe tukole ekisana aye ngati balobe ileki mukene kumuroba kubanga mukene na nebaire mvube yomunaku otole emitwalo gye emitwalo nga akakaire kalala ku bubiri wabanga osobola okola ki okumuvuba so ng'obutimba bwebali tukoba ovuba bwetaaga obuka eryate eryala lyonkali gyamu emiliyoni ana na itaano omuna kudata sobola akola ki data sobola kufuna ndega n'olw'ensonga ey'okubira gavumenti omulanga ai kandwete bwalungu kubanga nze ndi musoka ewulire eikaikanie kuki kumbeera abantu basobola okubona engeri yebabaawo ebyo nebyanga kale omukulu oyo n'omuku bavubi abali wano embeera gye bali mukinungi era mbino nga bwali kukoba tena katambula kukumia roji inge satu wa neno kufuwe na vili kutukaa no wendi nge mbela kinu ngamu ya tuli wano elapu wema nusabu kaunti nere na wali deputy kaa wabuma alikuwa ngasulo kula iza kaa akula iza kanso iye gombali ya wema na yanzo muka maange
1: amuza amuza
6: na nivu wano wendi kanu ngele okuwa ngasulo fana kumesha nye kukumwa leno tutakuli kibani asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh we wale kuwa nga otuwa ensongeyo okuva ewe ife buvuma
5: district buvuma
1: kumyale denda ulo tuwa uliza bulonje kunsonge fana kungeyo utimpe gano bali kulayiza abakulembeze abe buvuma abalayire ido abawulireko wabere oluzungu awo nga luwo mabulunji ino nabere nkali buvuma nti oba oli abivuma abantu abayira tibasomanga nga bagima wana byana ndebyo atwaje kwa tikabili ya idinda uo na mchibuga na ebira lebyo uoje waifaidu wabawo lereiza na akoba anti wazia mtawana ayinga ba kansala balita galino mnurimiolo ewe iswe ikaliro ewe iswe ruka wona ujokolo oti ayi kabili ya ikaliro ba yogele kuko uruzungu urutufu magombro la gandhi e ikaliri ya yeri ya basumi banjeyo ayi ewe ife haa chidi ya idinda wano boligombro ya ilikuwa nsuwaza buswaza
5: kale dachika duweza makumiana na msambu na kuolu walero wakulembeza wakisi ba parliament ya balonde titu kako sachigambo balonde aba kamalo kulaida batandi seukule kila kulu chikulu kuloloi wangu kutandika okwe kebeze chimbe cha COVID-19 ngabete kila tekiro kuja maka gomu kulembezo woi wanga Uganda kwa gananamu mu NRM parliamentary caucus basubula okubanga bogera ku nsonge denda ulo okusinzira ku kiwandiko ekyafulumizibwa n'omutesteso w'ekibiina kya NRM Richard Todonga asubula okubanga kitambika nti bano ngena kudomweza makumi abiri na ina omwezi guno olwe Sunday olwa sabiti eno kusawa munane damali agechemsana balina okutyama mu kabondo ak'ekibiina kya NRM basubula okubanga bogera ku nsonge denda ulo ayinga ensonge enkulu eri kubatwala yo kubala Kiyaga ani ajo gemere chibine cha NRM bendera kuchifecho wa speaker bwa parliament iwanga Uganda yomu kuzi gwei kuminebili ababaka ba parliament ya chibine cha NRM na abo abendeze chibine cha NRM cha NRM ebirungi na abo abenda okulagana ne chibine cha NRM bonabona banirizibwa maka agobu kulembeze entebe basubula okubanga bongere okubala goyo gwebaido okusemba ogemere chibina kino bendera kubwa speaker no bwa deputy speaker bwa parliament yiwanga Uganda eyomkuzo gwei 12
1: abuti parliament Rose Obiang yino lwalira kakaisanti alikuida ko bumyoka obomukubiriza wa parliament yiwanga eyomkuzo gwei 12 era kakaisanti no mutufu okuba atengalo ndebwa akulembere wa luchiko nera kuchife kyo bumyoka obomukubiriza luchiko Paulo Mwiru ava kogereranga asinzira kuchitebe kyanupe Kampala ategeziza anti ya manifesto ye erimo okule okuyiza ekifani kya parliament okukitereza obulungi okulwanisa obuli obwenguzi nensonga ngeddo NUP yamwesigo kuba atenga kabulungi bendere ekibiina ekyo ajye maisino kuba atenga akulembera neerala okutereza ekifaanani ekya parliament yewanga Paulo Mwiru waba yagwira e Kampala asuubiza bingi neerala mu bukulembeze obw'ekibiina neerala ekya National Unity Platform okuleeta n'okuyiza ekitiibwa kya parliament ekyali mbu kyatagalika
5: ku mulembo gwa Rayton Lebani Tanet Among
1: ezira yo ku kirungi ky'okuba
5: abasinga bajogerera bubi but katulinde I of course muna Uganda cho not guarantee oyo NRM gwejo okuleta najjo okuwangula ekifo ekyobwa speaker kubanga NRM ekisooka nerina ababaka ba parliament abangi mu lukiiko lukulolo iwanga ate n'ekindi omukulembeze w'iwanga Uganda na salawu nani anaba speaker wa parliament bino ebindi tuba musonga ya
1: okumaliriza oluta loweruli okugema owekitiibwa kubanga His Excellency Museveni sent owekibiina yali yesize no batimau nga gwali
5: kulenda yes.
1: Mutabaniwe
5: wenda Jacob Oboto
1: ekimina amateeka talina kweta ba musonga dabya abukulembezi lwakuba is a serving officer wa kitongole kya kizibize kya maji ye nga akuba ati Oboto na abaidi kati ya olwa lero nechibatu ile wali bali makaga mukulembeze entebe olwalero
5: yes. Tulinze tubone ekinavaye dakika 15 edimazo okweganisa wa omukaga damali agechemsano we biranga amazo okubanga atuka leka batu sekwe birango musobola okubanga mutegera nsonga nga wedire tambula Roger Sinkola kansala wa Baisuka district yidinda nkula mwisa we bale kubanga oli oli wa NUP we bale kubanga oli wereza Baisuka katonda abankumire
7: Ago, nagabaira makuba agensonga, agesa weno. Wano kuchina na namunana katoneze mukaga, Busoga Royal Radio. Ondi, kumuoyo. Kuliwa wuna kuncho, nota kuredie kukulankulania. Ofunamu. Tiga, chinana numunana katunize mkaga. Busoka, Royal Radio. Ondi, kumwoyo.

bisubira kuba ngatayogera ku konsonga da Muhammad Salah bino bino bisubira kuba ngatibi fuluma makago mulunji auliriza ali akure na nagari jo kuba ngatega iraku mu kitundu cha fechira kwao obula tele kansubira kuba ngankutegeza nti FIFA under 17 women's world cup qualifiers diri underway rango runa olwalero tulija kuba ngatetu baka pira Uganda wano erija kuba ngate samba kapira ajebe 13 is grinds makago mulunji auliriza ranga erija kuba ngesamba ne wanga area Kenya makago mulunji auliriza game erija kuba ngatiba kufufa stadium ekadiba ensonga te ngabwedere kubanga ditambula last edition Kenya yasubulu kubanga te ewamu kuku tin crane zeno obwire obuzibu bajama esono kubanga te bajitolam egodali itanu kuzirwo on aggregate makago mulunji auliriza ku radio kati perano wairenga waliwo historia yomutendesi gubeta Cheryl Botsi ye akutegeza yakoba nti tulijamu dabeno nga tuwena tulina chebeta uzingi confidence makago mulunji auliriza ali aku radio Cheryl Botsi ono subiri kuba ngate ategeza yakoba nti etimu of course eri very okay tactically subiri kuba ngate aba walabano tujamani sunu kuba ngatubatereza mentally and physically eranga bali prime do kuba ngate bajja bakulu mulimu guno nogo gusobola kuba ngate guva muidiro makago mulunji auliriza ali ku radio akutegeza kuba nti wanyizo kuba o tactical threat tujamani sunu kuba ngate e poisoning bwa abageni bana bali kuba ngate baida wano wabula tetu ina tubitegekeere makago mulunji auliriza tino mulundi okusoko kuba ngate tusambake nyono.

0: akemba kasofi gombi aba keta mwenyu miriza mu mudachi kaita ndonkerwa tuingire sawadi lija kuba mwenda mukago ali kuliza tujaba tuingire sawa yefe yokubiri mpola mpola nga tujamai soka ali musakata the afternoon groove ibane fa basafiri kofi na bata msente noni ya kuni safiri ka kofi aka kamwani kanusu bitanu ka park akalunji no mnange bobo ha yeah? Kamwani
1: ha
0: wowe
1: mbu abantu ena kudinobe walikira bwe walikira ati wobu zibe kai kuja kuira
0: hey, rwa kamwani kwa
1: safiri kofi
0: eh
1: anze ena kudino ka umwiza
0: yasoka ufuse chizibu
1: ah kai kufuka chizibu hey. Wende ebili yawange yasoka kusalibwa muguru
0: eh baida we
1: utika yaonga hihi
0: tosobola
1: omuguru gubayo tukukambye kambye muku hey. Yagemye ngugu de kola che
0: kugolola
1: ena kweli yawange
0: soba kulese make yeke ye
1: tena make yeke hey. Gano maka ya game
0: Aenga
1: yes,
0: United States a video yaboneka anti
1: eti ayi batayirewo mvumbo
0: ku police office okuva side de Tanzania eyo olwensonga ediko bibanti yatulugunia omuna Uganda activist gwebeta Agatha Atuhaire ni nomuna Kenya gwebeta Boniface Nwaji onomunange idukira ba mutere kwe mvumbo bamweta assistant commissioner bamweta Fasten Jackson Mufwele ayenga mvumbo je ba mutere ku ya 7031C of US Department State Appropriations Law bwemba wakujimenera menera
1: mvumbo batale mbo kwa kulizo che
0: eyo mvumbo eno just teacher makuru ino ayi bakudinainga visa Yeah. Oba toka sobola jayo iwe family yo na abantu bonobona abakwetu
1: mutaye kwa mvumbo yabutani na America
0: aha ne yo je bakutere kwae bwe baku sanctioninga ereje beta 13818 eye freezing ani financial assets sidondo na dolina mu America
1: eyombi
0: eyo je bata kumukuru
1: eyombi
0: ewa
1: adajigula
0: eyi sendo dikaliwo
1: Diriwo, diriwo. Oyo mwana baye ne sente
0: munsi. So mnange e America etyo so tulugunya nga bwegendeza babe bali kubona. Eh they see you.
1: Mvumbo je bata kuokero.
0: Okero ba mtako
1: ya. Okero tiba mtako.
0: Okero tiba mtako mvumbo.
1: Kubata kumuna imwe wama.
0: Muna Uganda.
1: Kubaka ibava yonga bali rwanirira okera ati oyo
0: mwana. Uganda muno mulimu gwe bata ku mvumbo.
1: Mwana bata ko ba weeks ibiri aye.
0: Omtanzania yoyo chief police officer ba mtere ku mvumbo. Uganda muno wali gwe bata ku yene mvumbo.
1: Bameta bajira ko kunama kaganita mongo
0: bamweta meja jeno abeka ndiho ye bamta ku vumbe
1: oyo bamuko bo bazira yoku ni nayo nebyo buga igebiri bena bena biera bire
0: anti ne yo section ile je nkusomere je beta 13818
1: bamerika bayi bimwana
0: babiba
1: bakera bwancho nga bakuta ku mvumbo mbutoli layo kuni neno nebyo buga igebiri eno byona byona biera bire tobona anti bayi bibayaye
0: kitufu
1: Ae bata kwa Anita era Anita yaja.
0: Yaja.
1: Ya era yo mu America. Ya era yo awo mu mugondi ebyo byamabatu byaberanga wawo ba ko Anita akondi ebyo bugaiga byebiliye no byera bire because bitia kumbe akasembe kebali kaidi kebali baidinga eriyo ebisinga nako. Ata munsi yeye iwe yene. Anti idu kiroyo tuwa mtaku mvumbo mbo toera yakuni na mamari.
0: Na ba mtaku ya kufreezing assets
1: da ina. Anti.
0: Hey, haya ati
1: nibu abajire.
0: Anti nibu abajire ya etani ina yu.
1: Hey.
0: Kuchile
1: cheba aliba idio ba?
0: Opangi sabu wa hoteli. Biona biona babi idi. Ezira cheba ta idi. Idu kila murikondi. Bakebera bulicho ulina.
1: Nzacho mvumbo nati wawe bia ange wano.
0: Wawe bali kutaku kwa mvumbo. Ojiaga. Oko mabu yende. Ojire ino iganga.
1: Why no one of Uganda ni bakenda ni bankoba ntibantaire ku mvumbo tebaide byange
0: kutola ngo ibye sente da government nga IGJ atandi so kunonekereza kukubi sente do dirimeka
1: ayenga divawa okutola ku onono na ali kweta mu byokolera government yono na IGJ okundetera obuzibu onoweka
0: na muleka akole
1: anti okumuleka okola ndi muleka akole ali kola government ya ali kola government ya imwe naye
0: mwaule
1: nza chovo na tia na ku sente de
0: Kale mwauka ne.
1: Ah mwenda aleku kwa mlimo.
0: Kuzira msambi na mkaga itanu 083333 oba zira msambi mkaga 8 mkaga 080 mkaga itanu.
1: Era mubuza lwacho okolera government yenu.
0: Mm. Awo yenda okolera eriga.
1: Ah eno government taina ajikolera.
0: Oli kwenda okolera eriwa.
1: Akolere ya
0: Gwanavyo.
1: Yenda jeno.
0: Gwanavyo. Gwanavyo.
1: Halo, tulimutua.
2: Edo busoke loyo.
1: Kuoli.
2: Mkoba mtia mwe valo kutu uweleza.
0: Kale weno vale kuuliriza.
2: Amaina na hilo bozi mulikobera kunida hili karibu ine kumira kumu wafwe vudu valo uke igombero leikumbi.
0: Ezebo.
2: Awe vudu batujiri kutujitumbu hile.
0: Hmm.
2: Kutinze ndi kulopera hapa bodo kutu kwa vangambu. Mama tuja baba tuja tuva tulage ine ni mewa.
1: Aba boda na aba taxi.
2: Mutu uweleze ndi zeo kumuwa fwebu.
1: Choche veto ubuga avu. Obo zira da kusasula boda.
0: Ni vanova nombo. Ndi komale. Omaga ine kupolisi baraksi ya koma ndi komale. Oira mwaga na kuibiri. Wamuka ana hatirutu ukandia wa kualishafa. Oira mwaga namlesa.
1: Aba boda mwona. Aba boda haku bile ngombe. Pepepe.
0: Nate choka
2: tu. Kone kisi. Mweba lebaseba vevi tigwa.
1: Yes, sebo. Tia ye.
2: Ndiye baba sebo amena nairobo zifani jaberi ebusema ya mpaa kati nga mpuzi wa mifali se baba
1: mbomu kazi ya noba
2: aa nasa wakulewa baba
1: waa iwoli na aa iwoli na kati
0: ee totangula msaada
1: lopa lopa sebo
2: baba nga ina akamwani
1: aa
2: iya musa tubu vidibu na kanje kumulamwa
1: jabe aha
2: Kwa ni
1: baba
2: kutuka baba kanje kumulamwa
1: Yesebo
2: kome tsibuga na wange
0: Lopa
2: Musada muna angi ya tibuido kubaba
1: Chika wow.
2: Ene busemba tabuye ne
1: Chi
2: Kubaki jikove Kiri ya bad medical obu ide Aye nga inuma Eriyo Kazi kwa kazi naza kulo jiru Budi aye nga riyo musada omusiku zayi na mkazi Ngato ila omukazi we Aye nga mkwa musada ono Nga ino mwana
0: Yajire na mwana mlo
2: Ya tolo mwana ya mgemesa weto natundano wala juwa mbeli wa mwenge Mbuti wa msa adawo mkazole hidu kaya nani wa mkwa mwenge Ya tuki ila wakuna kanya wa waiter
1: Kwa reception yao
0: Kukaunta
2: Kwa reception Mbuti wa msa ukao ngabu no mwana we
0: Ngaba mwlezi
2: Mbuti wa msa weto natutu no mwana mwana ajari wano Ataa wale mwene yale iluma Kwa msa atikia koze Ya tole kuwaito wa mwana ya guano mwana waka Bela ati wamuka zi ya vele ini maambazo okumi waka
1: spiri
2: Haka mwani Nga kamui kuita haka mwani
1: Ok
2: Okuido kubuza weta mwana wangariwa Ati msaada wa amuno nye
0: Mama
2: Wamuka zi ya vile kariku benduru Nga kasafiri kamui ngide Haka mwani kamuli munda
1: Jabede Sada chino mana jabachi ye
0: Okobotia musomesa sibukule avile yakoba nti ya wagira Amerika kunsongere dokuta ku bantu envumbo
1: ngati chiri kuiwe jewagire ino chiri kuiwe chiri kuwawo
0: anti bona bayikirize babayi dandabire kweno lwachi balwala ni senyi gabaja babayi dandabira kulia
1: sente sente dido
0: anti era bayibada ife
1: na bayina ekibuzo cho
0: Webukere
1: encho mukamao Mukamao gwidi mukamao
0: ali wa lwacho likuliriza
1: tati liko bakuba wano balabandi kati naku wa sente okutu ala mu banka bukaire 10
0: mbutu sayo
1: obo oli munjira wankani na moto ko liko ebuzabu za ne sente do wabulira anti moto ke mukubye yafa
0: era ndi tusayo
1: ani chini ningirira bulungi mondire
0: tusayo Kutolonga wali onjira ndale ingira kwa.
3: Dikonye sawa muenda. Edemi sana.
4: Busoga Royal Radio.

Songa tebwiri Oli ku radio eyabantu etuka bulungi ewala ekutegeeza ensonga program erikusike ndi musaba muva bugwiri yao Ashraf wa man nze Rambin okumanyisa bulungi ensonga ebenda bulungi ensi yo wetambula yali omukubiriza wa parliament ya kune yiwanga nga tukajja maiso okulondola bulungi ensonga ebenda bulu bino ndi kubyogera lero runa kuluwa ruwa kutano nga tubuzaye na ku ibiri donka okutuuka kuluna kumulindwa olw'okujja mu maiso ababa kabayime mwalonda aba parliament nga bajja maiso okulonda nani aido kuba omukubiriza olukiiko olwo olw'eiwanga erya Uganda mpuliriza ntambule bwe mbaire nga ntandika nkutegeeziza nti Andrew Mwenda akuba ati kubimu ku ebyo ebizibiti ebiri mu nsonga edo obugubuze nga neyo motoka eya Rolls Royce Chulinan mbu President His Excellency Yoweri Museveni mbu yayikiriza obulungi okubanga eyingira mu ibanga Uganda weirenga okunoonenkereza kukajja bulungi mu maiso ebyo bya Andrew Mwenda leka tutambule bulungi mu nsonga webibanga bya Andrew Mwenda ati bwategeeza wuliriza ekyali mu lusisinkano mpuliriza bulungi wano kati kampirano ekyali mu lusisinkano mu lwekondo olwali mu eyali omukubiriza wa parliamenti among olwekubano lwali mu abanaidini olwekubano lwali mu kabwedumbira omukulembeze ow'eiwanga biki ebyali mu lwekondo olwo bidatugeita bituyinongola ebigambo bya Andrew Mwenda nga tininza akuyinongoire bwinongole nja kuyinongola kiki ekyali mu lwekondo olwo bida kuyinongola n'okutegeeza oba ebya Andrew Mwenda byandiba bituufu oba mbe radio y'abantu program yabikusiki 48 akamode mukaga busuga royal fama tusisinkana mu kibuga kyaisi bantu ekyeidinda wano ku madi kyesimira road okuba nga tuweereza bulungi abanansi abaiwanga mugwa mutya abawuliriza laadi yeno nga musinziira mu bitundutundu ebyobutalo obwendawulo kimbe kikambwe kya ebola ow'ebundi bujo kitegeeza nti ebola oyo gwe baazuula ebundi bujo eyo mukambwe ino tube nga twegembereza n'okuba nga titukunganirire mu bifo ebirimu abantu abangi nga titwegendereiza mu mbeera efaanana ku ng'eyo ndikutegeeza ki ndikutegeeza biki ebyali mu lusisinkano luno Annette Anita Among biki byategeeza pulezidenti ow'eiwanga Uganda kubanga pulezidenti Yoweri Museveni buli kibuuzo kye yabuuza eyali omukubiriza wa paalamenti ya kuno buli kibuuzo kye yamubuuza yali akiddiku nga bambega bamaze omuwa information agirina nga buli kyali mubuuza akiddi yasalawo abemubuuze

chikobe mkwa kubanga president yowoi wanga. Yategeza we nao, amongi magugu, nti ndiku sindika yori. Ababa lirizi. Baide babalirire eranga baja mu maiso okunonenkereza ku byobugayigabyo ebyenfuna byoyemereire otya. Kyokka kwaide okubaawo okunonenkereza oku eyo meeting yajja okuba ng'etyama nga yafeesi ya kaliiso liiso ow'eyiwanga Uganda ng'ekaajja mu maiso okunonenkereza ku nsonga edimu edikobibwa okuba edw'obuguruzi n'obulankani essente dampa musolo mu mbeera eyo yafeesi ya kaliiso liiso mwezi gwali gwakuna batandika okujja mu maiso okulandiisa ebyobukombe ebyabo abakukunavu n'abakozi ba gavumenti yaifwe eyeiganga oli kumpuliriza. Tujja kumaliriza enteekateeka y'olwaleero. Okunoonyereza singa kunaaba kuwoyire kiki ekinaayiririra? Tujja kulingayo nga tukolesa amateeka. Okunoonyereza wekuwa ekisooka nga bagumusingisiza kiki ekisobola okwiririra? Tujja kukolesa amateeka kubanga tukaali tuukayo aya amateeka galiwo gajja tulengezaayo.

0: kare na wao olikuye ise bantu chabazinga wa busoga radio esinge dindi chinana na munana akatoneze mukaga busoga royal fama eirobos liyamuva bugwiri asiri ninze ashof woman ramin paka sawe yakubandala ya maria agubwire ngatuloda bulungi ku nsonga defwe denda uloidukira esawe eno eteba mbulungi sent veino banu
1: esawe yokubiri mu programu ebikusike ekutusibwaku Green Organic Manure abakutusa ko ekijimusa ekinakuyamba okwongera obungi kumakungulago
2: Green Organic Manure mu musange maduka gonna agatunda ebyobulimi n'obulunzi kyakakasibwa Ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi okumanya ebisingawo kuba ku noti 781 noti 3 ngaga mwemu 95 oba noti 754 noti 414 79 lwamakungula amalungi wekwate Green Organic Manure
0: Jina na mnana akatoneze mukaga busoga Royal Fama nsonga kuri kutusa ku program ebikusike ku radio etoku bulungi ku bantu baife abetagisibwa okubanga babangufu bulungi n'okutegeera nsonga nga ensi bwetambula eirobos lya muva bugwiri asiri ninze Ashraf Waman ninze Ramin tukalonsa bulungi mbozi Mbaire mpumwiremu nga nkusiwira wawawo nga Joseph Tenywa akutusa ku bulungi amakobo. Mbaire ndi kutegeeza ku nsonga. Nti oibukira bulungi tino mukusi guno ogusu tino mukuzi ogusose. Nga obukulembeze obw'okuntwi ku bwa paalamenti enkeera eweire. Bujja mu maiso okubonekera mu nsonga ebemba ulo. Edobugubusi. Olugambo Orukobe bwati mbu wali wawo ensonga mu mwezi gwali gwakuna ibiri ya 24 mwidukira ensonga ya iwanga lya bungereze eyo lya mutako envumbo lekuza ku nsonga da bugubuzo kusinzira ku bangereza ni government

Iganga ya Ukraine na iwanga ya Russia. Wedi were reina kwe domo ezi ya makumiabiri. Weda were irabiri. Tuja kupima apimao paka yebuli yenu. Weda were irabiri. Dabe redi weze ena kulukumi. Nabitan na makumiana na msanvu ngabaluwana. Ama kuronti gaita kwena kuibiri. Ofune dalero. Ena kudibadiri lukumi na bitanu. Ama kumi anana muenda. Webutu ukiroru walero ngena kwedo mwezi makumi abiri na ibiri. Guno mwezi ogwa mai. Nkumi ibiri ya makumi abiri na mukaga. Ngabakekeza mundu na kuyua msai.

0: Kali tutyo banange dikonya ibiri dobu ile songa kasta ogudira sawa ibiri oluna kulino leno lwokutanu munange ngotegeranga bwemba ko byokuvoira ndi tulino mukisa nti abasawa okuva mu kitongole kya fukanga abo batuwa buli lwa mukaga aha wakiri akasente ko kakendera ku bakola kundwaire bakola ekintu kino nga kiri ng'okwizaaku yetuli ako baati afande Middleton n'abali mwamba kooti awo mbalamu isaba bali kwenda radio na programu zimbensi RDC kulaba muntu wa bantu muntu wange nkulamu isa mwebala okola bebitaleja tegeka olunaku ontwaleyo ndyekuukwa akalo n'ekyenanda tibibulayo kampa omuzidala basawa bafukanga bano batulamuse kubanga bituuse kuwona na kwidandabwa kyonka masawa asooka lamusa abantu bateze
1: tuyenza mukulu presenta mwebale okutegeeza ewange ebijja mu maiso
0: nga tiri kuwulira ki masawa tiri kukuwulira waire kasita twogere nga Johnson yali muno Wanji?
2: Oli otya mwamiruka kamwa.
0: Johnson mutereze ebyuma. Basa utizi kuba ulira. Kama tsa kwa kuze Johnson.
2: Oli otya mwami Johnson. Nje wale sebu. Wale kuweleza batuzi.
0: Kale. Oli mutia.
2: Tuli yo sebu.
0: Mwebale okwidandaba.
2: Sacha katonda.
0: Fukange kobeti atya matubone. Fukange kobeti ya.
2: Kanga nonji.
0: Nenda kubasima kuba byumuliko labiriyo. Bantu bali kuona musawo nabiri.
1: Wanyiseyo.
0: Okoliotya.
1: Ndiyo ndi bulunji.
0: Muliko labulunji. Oyo Johnson yatiyo bintu byatiyo. Ayenda kuba obulisawa. Abenga nali emigati jayi moyenka.
2: Awo.
0: Yes, you may.
1: Tweyanziza. Abawuliriza babusoga royo balamusa kuli omujasinze okubanga awuliza radio eno. Mwebale gye mutusizaako engalo abalwaire ebibaluma abagenza mwebale kwidanda abalwaire baife abava ku mirimu omwisukeyo n'abali kujja mutuuke bulungi amina nairobozi nabire geneti w'ekitongole kya Afrikanga Health Care nga twewaayo okwiriza abantu essuubi eri abo abaali baliwesiza buli lwakutaano wantu bakompewo dda busoga royo nga tutegeeza abantu ku nsonga dda byabulamu kubanga abantu bali eyo balina ebibaluma oluisi balina ni sente aye okutegeera watufaawo okuwonera kizibu kubanga mukulu presenta abasawo tuli bangi kati omulwere kimubeera kizibu okwawula nti mubutuufu naani asobola okukola ki okunambula kino ekimbonyabonizo okumala ekiseera naani ojo okuba wakava wano ate kabiri wabulira nga eri awa kwegamba baba confused nze nkoba nti wali kumpe osawa dino edabusoga royo oli watuufu nti ife nife abafuka nga tukebera metweidandaba omugaso gw'okukebera kuzuula nsibuko ya kirwaire kyo kyavaawa kituusewa kyenda ki okuba nga tukiidandaba nikitereera so nkusaba obe kuwulirize kubanga buyinza okuba entandikwa y'obulamu bwo titufaayo bonaabwine kyenkana ki kasona aboogezizaako okututuukirira era ng'otugemisa obulamu bwo ife obulamu bw'omuntu

0: tubwidi ate tubwenda era tubwizao.
1: Okay.
0: Yes sir.
1: Kali nenze emphasis yotaide kuchyo kusoko okebera.
0: Mm.
1: Kubanga bo okebera otandika okwidanda bachyoli tegera.
0: Yes.
1: Kali manza wole beka.
2: Abawuliza baffe abalungi.
1: Bankobye olisa mbira waigulu Rebecca twala kadaga.
2: Nga janzi.
1: Alikulya bulungi.
2: Naliwo.
1: Nimo mulikulya.
2: Nifo tuliku.
1: Rebecca nabali.
2: Obategero otya.
1: Hallo.
2: Eh? Nifo abali kunga abaseno tutambule zira tukoba.
1: Ta olikubyonona.
2: Mwameruka kabo.
1: Kudi watsinga mani yu.
2: Wandidi ni mchika. Ida mchika.
1: Yeah. Kwa ama tijemba iso.
2: Rancho kusande. Chiri wa mkaka chaba uza mfavaru. Jena mwazi ya
1: wakobi yukuba gema wa kutusumbua mu mchamuka mchamuka mchamuka asena asenu. Ala gira baba gemi.
2: Abeti ba idato gema.
1: Okay.
2: Tuli huo. Kaka chaba uza mfavaru onji. Mwasibye mtia. Habaru wa irevi baruma. Habaru kuona. Ngamu likuona na mfukanga. Timu sigaliza maulirago. Moga sansanya kucharu. Kubagabaga tukola bulungi ate wena gabaga kukola bulungi nti wena ofuna omukisa kubanga tusobola kuwonya neiba wange ni mukoba nti muna neiba obona abwene ne chimbe chine ibanga inene aye jamba afukanga naja na atedala ninde makuletira nkoko no uta kusupu
1: kisoboka abe
2: ha nti muna neiba wango yo anenda tia sigaliza maulize Nga era tubeba za mwena muli eyo. Nga mwena mtu ikiriti za mu. Ntife. Aba fukanga na basa oba ife. Mwulira basa oba nji. Wanoni wale. Aba ida kubiarube ima kubizindalo. Aye timu fide yo. Mwakoba mtife. Tuasarao. Fukanga. Na idua iloli ya ife. Mwena tubeba za. Mwebale kutu ikiririza, mwela mwena mwebale kutu wabwesi gobo nti. Ife ni foto sobo lukurashi, okuwa nyendo ili daimwe. Ngeera bulido, oluna kurencho, tulikuja kebele abantu baife, kunku mitanu. Ido ronka, kunku mitanu. Kasatu ila mnomo daizi mtu walu. Mnomo daizi ni imani paka Friday. Kasatu ila mwedena ku, mtu walu. Ngeera oluna kurencho, Kera no nkumi dei tano tukebera omubiri gona gona kibumba mutwe nsigo
1: nkumi tano
2: mani
1: mukebera omubiri
2: gona
1: nebyenda
2: mauwe kuberi yabali eyongo okukotiongoka kufusa okotiongoka ogero akutola kuna chikolondura eza chiro eche bali kubona tibali kubona TB tibali kubona obo bayile chi ida kufuka ngona ku orange tukukebere Kobele, chuchie nechili kufida kukuba angoli. Kula chi, wiko tionkoka.
1: Okay.
2: Tukebeda vyona vyona. Ungu mitano. Aye, ochidi wako kebeda. Ama uwe. Ebyenda. Mani. Nsigo. Kungu mia itano.
1: Mugaba chigave.
2: Ngechula lechilada chiche chikostinge mitu waele sato.
1: Ante liya ya mboza. Bamboza vipozo bibili. Echiso okole ya boza. Antitubuza bantu wa balokole. Bagababu gabalokole. Omoti maguba kozesa kunku mia itano kuidanda.
2: Omoyo wakatona
1: ya kika. Omuntu. Echeo kubidiba nkoba anti. Eyo offer. Eba lwa uo nka ku. Kamuli lodi okuli ingiliza alishafwa.
2: Kupa
1: budi awali branch.
2: Budi awali branch ya ife. Kupanga branch da ife ni. Diri kuhoni nji. Ene ya alishafwa. Ni branch ya nkuru. Eita vya ikuru.
1: Okay.
2: Ni watu wa gana na. Tuwaba ni branch ya iganga. Opposite na kavure. Mochale. Tulingirile muyugwanika. Iliya nakavule abantu beiganga
1: yona bino bidiyo byo joko bimuli joko
2: era yabiyo mabiliwo buli branch jani kujokogera wan
1: okay.
2: Ebiyo mabiliwo abasawo baliwo abali jokebere mibiri jaimwe twaba ni branch ebujiri enuma wa Sentinel Bank ku kaunyo wako oli road era abasawo baliwo twaba ni branch ebusiya era abasawo baliwo okujinja road company africhwa
1: Okay.
2: Oba company office da Maliba. Twaba ni branch e Kayunga ku Bare Road au ku Mwana Stage. Company dipo ya maji. Aonge uwo 7 CD. Atunda maji. Wetuli. Tujja ku kebero omubiri gona gona. Tutituru ku eno idokobe ntato mto gulukunuma mumpe kubukerenda bwo mutwe. Omuntu ogogu inzo kubanga gulukuvira ke bintu bingi. Okubanga guli kuluma. tutegere omuntu ogwo gwatandika gutya okwido okuluma awo tuli kujjo okunintiza obe ngoterera gatwira mukulira kitwere chachi cha mutwe tutuidana babubonero tuidana bansibuko ya kiroire echi bakiri kuletera kubanga toli bulungi tulina amanamba ga masimu goso bulobitako enamba esoka eri 0788 4389 0788 4389 enamba eyindi eri 0759 8 4389 0759 8 4389 ngere namba yo sobolo juandika wajita aside oba wajita musimu yo wata kuntifikanga okuba nto inzo okuba ngukuje kuideido kumata bigayo emu kuita bilife ngayo okubuza okujabuza buzibwa woli kujotwa agana kubanga bipande bibabinji aya watu fuwe na wo kuja ngani wotali tegeza ebipande ku rugudo binji mwamiruka kamwa ate bibuzabuza kati wegemya namba ye isimu kuoba otambulire oido tutuka ko na ko rencho ngira tuli kujaba nga tukulinzo na ko rencho kusawa ndala yeni tunaba twigwire ama branch gaife era nga basawo baliwo mubeko muwulirize tulese binji
1: okay tuida kwedi musawo na biliono kubanga ngiri ya kuluma kunajja kwe China eyo aluira okwogera wano
0: Nyanza mkuru presenter
1: yes
0: abauliza baifa abalunji kuluka kama ko yatina fuluma kunajeshi mkuru kaka mwatiafu na busobozi na likozebwa achivulu mwenda mwano na
1: vante veyo yes
0: jomsa wavawa China echantu ale China tiaja ku vacation ntio banjire kunumira obakuumula kubanga era nka ali kutuka kisa chikola chi kija kweumuza najja kusoma okuguguka omubiri gw'omuntu ne idagala eri echi China era kati ali kudona ku olwencho ngoliye yongobo nabwe ne nechiro echi kumaze kwemirembe buli musa oyo ulire ku radio wano wageza ku okujayo wamaliriza ngenda uruziro obanga ntono kubanga buli lwobanga ogire na kigendera kya kuona nofuna mubwanda uluntu nakitegezera obatowonye obatoyambibwa tina chindi nga ni dozi ya kusalirwa ewe ileyo yawa era bakongera era yakola chi yawa era wasigalanga omubiri gukademi okola chi okuona nkoba anti wengo limwiko weryo niwo obwaido lunako lwencho twenda bakowu kwegamba ngobo nangu na atero okuwanika ayiso okulinda okuwanika oluna ku lwencho nga luliwo na irobozi inongo oliri ulira oluna ku lwalero ido tugezeeku kubanga ife tusoka kebera ngomusawo wakobi okukebera kuno kutufire banda ulo weirenga kija mamala uli omwako bati nkola chi nkebera aye okebeire otya mukuluka kama tobonanga kwa ajili kusikani era niza usainga taidi cha bedi
1: ya banji
0: buterevu waja bakubatira mbalao bakwasika ai ya bedi za usimbasa ai ngataidi cha bedi tina chindi nga cha bedi yes bayinzo kwa bachimwino era ngata kitegeere ai fe kufuka ngethika ya waiter tukuta ku mashini twasoma babiri nti guno mutima gwo gutibwe gukola gwalikolaire ku speed eti ai gulikola gutulwa masavu amanji amasavu amanji gano tibaga kuloga
1: okay
0: amasavu amanji ogengi za mwene mumubiri nti buliruna ku iyo wasaininge uwo tibali ya bweiro obwito bwa bulisawa buliche walire nempengere na maido mwasika kati omubiri guno gumala gwakenenula ebintu ebyo gwasigaza ebintu ebya jabya azibikira ebikondo byachi ebyo mutima ojo kumaliriza ngo tandisa okuwera were ebitasanire otambula wanoni walengo ulire ekiwewe ezira kuloga ebyo mwene obingiza mubiri olwachi olwo butamana ojo kumaliriza nga chikufukire kirwe ira tayina pressure

0: Yombi obigeise walala tusobola obidandaba wabanga obitola omulundi gutya mulundi mulala oba olina kukimu kukyo tusobola okuwa eddagala era twakuwa eddagala eryo zensigeedo dabanga giterera bulungi abandi mweda mwagula bugula eddagala nti mumpe ku eddagala ly'omugongo wajja wagula painkillers aye nga olukudimira saawa eno enkeera olukutandikirawo Awo waliwo omu amedi ya kati. Nali nze tisobola na kutya mamunte benti dachika. Ayo weti saa wenu. Ati yati ya ime. Tuawaya nembo zinga zina na kuchukamu. Ati obo na saa wenu ntere hile. Kani kile idagala male yudozi. Iwo inzo kutuwale idagala. Wabo na uchange. Wakubo tindate rira. Wadema kuno na dozi yonayo nakulashi. Kujimala yonga wetu ujikusali hile. Ido male yudozi na hile ngori uliranti okutere hile. Oba totele hile, ife tujango kutela kwa edoze yeri kujua kukolela. Nga tuide nsonga wala chito jita hileku. Tuwa tuide ntele idagala nerili juo kuyambo omubiri gokuba nga guira mochi. Munomochi, obula mubu okuidhibwa.
1: Oba necho, yes.
0: Okuidhibwa mubu abulido. Kale, tiwa hiba alanti, wabango tukwele kudozi, eye na kube itano. Waja waterera, ntobo otele hile be. Tuba tulikukuba ebi ebichafu oba ebi babiri mu mubiri ebi babiri kuletera omubiri gokuba nga teguli kuterera tuba tuli bitola wompola mpola abalwaire banange kuba zena ndi mulwaire mbatikula shi ebirwaire nze mubimpa zena nafuna engeri ebi etola ku mwide kufukanga oluna ku orencho tubakobera ekyokola iwoli eyo osana lala Owulira obwire eibugumu ataka iwamala waulira empewo eyembera nge kutuka ku iduruna ku orencho eliyo ndi banene bebakebera ku ngabali na nerve damages nge yoba kukebere kiro ile kyo shirina ida kufuka ngona ku orencho emiswa jesiba neche kiretiro risi nokufunana kan stroke emiswa jesiba omusayi kubatiguru kutambula bulungi oyi kutambula watambula ku mamiloka kama Maso pulu ya kugema.
1: Oh yeah.
0: Wa uliranga tosobola kusika muguru.
1: No kuyongere batuka asubira mbala yo muguru.
0: Eh.
1: Yes.
0: Iwe ngoli na ekirwe irecho ida kufuka ngona ko orencho. Tukuwe ida galeri tereze emisiwa. Tuli na bana balwele ba UTI. Infections, diffuse infections. Tulukiza yabana ku masomero. Abana tulikuba izaye ku isomero. Aye balam. Kubanga infections disinga ino mbana ababa ba students. Tukoba nti bide kumasomero. Bide kumasomero nani abiretai?
1: Nani?
0: Bana na babijanabyo.
1: Yeah.
0: Mwida tusoka tuidanda babana, infections, memubaiza yo kuisomero. Mubatu letelo na kurencho, memale mbatu wale kumande kuisomero. Tubakebele, tubone, biru waile shibibali kujanabyo, biru waile shibibali kujanabyo kuisomero. Tishineshiru waile, tudamu tualidanga idagara kuisomero. Alidinu yelenga kuisomero, aterele. Infections dino detraba no kubanga basibwa mbitundu bya chama tina bana n'abakulu ndi chigaitira walala n'abakulu kusibwa mbitundu bya chama abami bwati amakuboda abatayenda mukuba muhampu olokubanga ntentuledo dimala dati ya mamu obulwaire ngabuluwa banga ali kuti amakuboda ati niba mukuba muhampu obulumi abulira ku mutwe eje kizibu chona chiriwo Aba aminga buluwo bango jire mukufuyisa. Osobola kufuyisa n'obunyama nyama. Obo kyo kyuliranga ku mwamiruka kam.
1: Mbiwulira.
0: Ntole yajire yafuka yakubenduru.
1: Embo.
0: Owundi yafuka yafuka omusayi. Nga kiri kuvira ku infection zede damani. De tukokora, oluisi tudikokora ye tuba tujire. Tujire kukyusako oil oluisi. Oluisi twaditola mu bitundu binene byo tujja mu public toilets. Ndaba sadaba ndi baje bachu sobulamu. Olwe nsonga nti wakati biri bulungi. Omukyalo oli mugema kwali kusinda mugongo. Oli mugema kwali kukekema ati enseke. Oli obo istegera.
1: Ino.
0: Kati mpera ono msade yakoba atinze. Omukyalo wange bulikasera ni binuma.
1: Binuma.
0: Kati mpera ono yaje yachamira ku eruyi. Waje eruyi eyo yarugwamu. Katika iri yaluletera igarunuma. Buti wabigaita gania enseke. Omugongo kagamba kayiga yongeramu
2: kwagulu
0: olisi wabigeita ganyebiru ilebio wabanga kaithi ofuse lunu miradala lumbelu wabanga lugemye waka kane mwide mutole wembeze yu edi kujoku letensa sage waka ngotoli kwenda musadao ajeruji tola ulunuma
1: lunuma
0: ida kufukanga oluna ku orange tukukanike iwengendera dikuluma buliruwa bano musad obunumi obulira ku mutwe ida kufukanga oluna ku orange bava mu no musai ngamaliriza
1: oh
0: ino liene
1: hmm?
0: Tali mu periods aya ngomusale yakamvako yabo no musai idonda ku orange tukuidandabe echa chiro ile ni chikuru era chiruma omukazi abatosoba nakutambula obo oti omwana akujire muluseke otambulanga nga dikola chi dituda iwe ngoli kuja kubuza buzu bwo kubanga olukida kuluna ku orange okufukanga kumata bigaife saving a number daife enamba esokeri 0759 asatu nandala chinana na mukaga nkaga 0759 asatu nandala chinana na mukaga nkaga namba yindi eri 0778 abiri na ina anana isatu nsambu na mwenda 0778 abiri na ina anana isatu nsambu na mwenda tulukuja kuidandaba idoru na abantu baifibane na abandi ngewe nga bakebe lango ina hepatitis B hepatitis B ayo nona chibumba kati wachibumba chinasasika obula mwona abo kalinabu idoru na kuorencho tukuwa idagara elina bangaliteleze chibumba elina atola hepatitis B oyo iwe ngolieyo onina emimire jiruma oidi ngeri ya bantu ababa ne chintunga mga takoze ka taterera
1: ya ulidangafo
0: taterera
1: lazima naka kwa labu mea yogeda no kwa labu mwakobu nisagwa nipo watataja kuogeda
0: wena ngo akakantu kakusumbua chiruwa ide ata chikuru chiruwa ide ata chikuru mwido na kurencho tuwe idandabi bulika sera kukontozo ti nga baba kopanga ti omuka ali kusaba iva mwide tutole wecho
1: ntaye kusaba chi
0: iva
1: omuka nga boka kola idatulie
0: bamongere kuiva omuko
1: anti futi mweta omuko bali kwenda kumongera aiza muka asaba kumongera
0: iva anti akola nga batu bayangu ya sobane wo omuko
1: timala geta mukazi wange ndi munansalira magezi
0: kabiri
1: yabazawo
0: sobola kubachama aye ifanga ifaba ida
1: abifeba
0: abaida tutegera saini dabako omuka ali kusaba
1: ivi awomeirwa
0: awomeirwa abashara imabasharanga bizimba bibafukire bizimba bana mwide tubaida ndabe ebizimba bidi bafukire bizimba bali kujja bakulongosa wiche eno wiche ira kokayibya ira watandika kayiro kusinda ebizimba bindi bubi mwide tubaida ndabe bizimba era mwida terera mufune chi? Mufune mbuto.
1: Hey.
0: Yes.
1: Okay.
0: Imwenga mwini na chivizibu cha hormone imbalance. Hormone nizeri yokuba ngati di balance nga bulonji. Ngensonga to dijamu bulonji.
1: Bulonji.
0: Wish omwezi guno jire munsonga. Omwezi ogo to jire. Nga yowe nolukubu za buzibwa mumbero tineyo. Ida kufukanga. Tukuidandabe. Iwenga mumwezi ojamu emirundi ebiri.
1: Yes.
0: Wena ida. Iwe wenanga mumwezi ojamu oluna kululala. Chona chizibu echu chaman. Ida tukuida ndabe. Ense kedazi bikira.
1: Okay.
0: Ida tudikola shi? Tudizibu kule.
2: Gogola.
0: Tudigogole. Otandiko kujaburunji wena munsonga. Kubanga nga tojira burunji munsonga. Ense kedazi bikira. Ateni iwe mulalo kuno ni omwana. Ojamu funoti angense kedazi bikira.
1: Tichangu.
0: Tichangu.
1: Tichangu. Tichangu.
0: Nga uchoge.
1: Panama la kukolaku.
0: Aha.
1: Meni wasobula.
0: Wafu norubuto.
1: Oh, yes.
0: Imabami. Nga. Ama. Mba njete. Ndete. Ndete. Spam daimu.
1: Okay, mbambi.
0: Enkwaso dabwe.
1: Okay.
0: Ngenkwaso nafu. Mm-hmm. Tedi sobo lafu ni samchala rubuto. Tuna mwena tubakolako.
1: Okay.
0: Mwido luna kuorencho. Tuinzo kulaweza nto mchalono na aluku obuzibu. Aye ngomu amini waluku obuzibu. Yoga kubo otinazala.
2: Amuzada aliku omwana kumbe.
0: Aye nzana okubanga neba na ya mzalida omwana gwalina.
2: Kwa aba uwe, echiru elechida, chachankala niachi. Aba salatiba sobo la kutegira. Infectioni aluoku reactinga mubo. Mm. Ate ajatu kemchisa uchangu aso, adonone. Memale atandika okufuna obuti obubonero musada wa miaka ana alikumala spam zidiyo tibuji edo dibadafa atenga de unachivundu abantu abandi mukuluka kama bali nensonge eyo
1: kweli
2: abakazi baguma
1: ditekwa fana ditya enamu
0: musawa jambo maiso
1: ditekwa fana ditya
2: senamu miaka emikuru dilina kubanga dili ngapiwa water ditangala bulungi diti
1: hey
2: yes
0: Ngazi okay. Testo
1: moko.
2: Echi dizito ya, nti olina okuba ni semeni. Ad transferinga. Mm. Aya ateri yonabazi ya semeni. Nga daba maadi, maadi aso ndere, daba nga maadi. Mm. Olichi tegera.
1: Mm.
2: Chiba well. Aya buti olikumale bintu nga buji, atenga bikolachi, biuna. Biuna, biyo tijiki, umutu hava. Yaenda kuseseme chechirwe ile
1: chirwe ile
2: tutuli kubyogera kubwogere kubangira baliyo
1: okay.
2: Abalindi kachi ababirina woboli kugwa mwiko wero ida kufukanga etheke mukuluka kamwe birwe ile binji ebiri mu bantu atenga tibe idimbu bisobola okuona omuntu atabandi betiririza kati balowoza munabire wali kuogera wan baliyenze musada nakola chi
0: nabayogere
2: bananze nakuguka musada Hey. Rebecca mwenye idi biya kola shi biya kugukama
1: okay.
2: Ayenze echiru elechige magano musada
1: olikulu alachi
2: prostate eyo none iketia olikubula mani gachisada gavire kuchi kubanga tunone nkelezo kuva ku e obuzibuli kuva wa sukari oba nsigo buluwa ile wabuka ba olikulu ala prostate weberikulu aletu usewa yeta agachi idagano lea ikuteye ngangana liondi kukobela
1: Kali, kambonge na masimu.
2: Nituse iyaka, ila tulikujali wabantu wali kukeru na kuorwencho, haba saada wali kuida, okutula gantibo, babele nubu etafu mungsongeyo.
0: Nubu lumi.
2: Noni ya school fees, ngana waka materevu. Wegata aterele, oja munonekeza mubu lumi ngane wako oja
0: kuya. Banaba lui rogema.
2: Makaya.
0: Ngai waru rogema. Kero luna kuorwencho. Ngai wakubo otimaze wichi ibidi. Oba miezi.
1: Mm-hmm.
0: Kubango msaado uwe miezi ibidi. Obo miezi sato. Obo uwe mwezi. Muno obulu mibu babu amani. Iwe ngatoli kusobola kukubasaluti. Idolu na kuorencho. Nuota gemaku. Ndaba tini nze.
1: Okay.
0: Kera bukere.
1: Kale kambongere yoku. Namasi mugaba ntubano. Kubanga. Mm. Bobo kingabu na chikola bulungi. Kunoti masamvu manana. Ibirina ina isatu nsambu na mwenda niku note masambu itanu mwenda asatu nandala chinana na mkaga unange mkaga bango bagana booking obu ilabu no yoke laku nabonga tuvuida mstudiozi kubanga bakukubia ntubali center bajiko laku kantu wala mkisa gunu mnange to congratulate our own ono MP habantu belu uke yobu liwa londo msaadono bambu zilomu echama ti undi ni ona levo Chisa Steven bakubalu ayo. Omami ono akole ilabantu be.
0: Mm.
1: Botu luko ogela. Takomi akole ilabantu be. Ayo bananga nabantu wabafuwa yino kubanda kanga basikila busoga. Alimu. So bamulonze okubanga ni sentebe waka chiko ka parliament. Akatwala baba kabavua. Ebusoga. So we want to congratulate on a level. Chisa Steven bakubalu ayo. Yongela okuba omukozi nokwenda ekyalo cho. Yali ku front line okulwanirira the right honorable Rebecca Twala Kadaga so choba kuwa ili chikujamu ni Martin Muzale na Mumio Sego Balonze then Stella Marisi na Nkwanga oye Sekula Tulie publicity bawe na Matende Yunusu then opposition chief whip honorable Mwiru Po Yalia congratulations zimwe na mwena mukole mwize busogabe kuna ilobozi ili awalala na ingeri yonkati nasobola okusika no bagaininga no kufuna bizo geno cyendo kuva mu central government tujye maiso n'abasaho bano mu studios
2: kuka kama tolo fina yabantu babiri
1: kale mudachi kai 10 yatusigaiza katule kula masimu Omwangu yangu ya itenswa bita kunoti masambu ina mukaga atanu mnana isatu asatu na isatu ni kunoti masambu mukaga mnana mkaga chinana mkaga na itanu mwagada ku nabasa uo okuvwa mchitongole echafukanga alikulaini
3: ala mkulu kaka
1: uwanji
3: webalo kuweleze yu wanga
1: kale boss
3: sima empereza yu wato kuchaza bado kitabo
1: yes
3: unobutelefo liko gara kunisula baisi enka iza mtimbu za kubado kitabo wako
1: yes
3: ingamba numuru wa ili wangenga bamu keberanga kansa jamulia ebienda baline ngeri kuika ikani yaku
1: kale baida kuilamu alikulai
4: halo pebo
1: wanji mama
4: ya marete
1: kale nyabo jamma isoliwa
4: onenari jelebeke shireka
1: ni bandu vene na bali mu studio mugema gaina maina
4: mbuze ko musao
1: hey
4: agenda se shivade esho mundela novela nga omuntu alina omwana mu lubuto kati bwe obuzibu bwenine enseke zinuma era newenyaka amazi agosha mba sitobola kutambula mba sitobola kukola kintu kyonna kale bwe obuzibu bwenina ngamba nti obasirizaala nakuzaala
1: oli mukyala mufumbo
4: nada sebo sina bakufumbirwa
1: yes wekole kumangu ofuna oidia eirungi kale Ali kula sole sole bila kana chabuza. Ali kula ini.
5: Hello.
1: Hello.
5: Yeba yesem.
1: Kale kale mliku ba kudia yeye. Hello.
5: Yesem.
1: Saba jam maiso.
5: Hello.
1: Jam maiso.
5: Yeba yesem.
1: Oh itaji kutulia. Oida kuila mobita we na. Ali kula ini. Hello. We na kanga kuleke. Ali kula ini. Hello.
5: Hello.
1: Ah.
2: Oli wanse.
1: Hello.
5: Oba lekuereza mukama wazi.
1: Iya tuongele ilo bozi.
5: Oli kuogera ne mulumba yoro kuvulesa.
1: Ekuvawa?
2: Ebulesa.
5: Ebulesa.
1: Hey.
5: Kubuza kwa basa wabo.
1: Kivakucho,
5: kivakucho aba omwana okera kucho mubiri kwa yongo beranga.
1: Nze tuli kuguja kanswe omuli kuulira.
2: Kale,
1: gaida kuila mali kulaini.
6: Hello.
1: Yes.
6: Asa ila mwane kasemu. Nileke mbuza. Hello.
1: Sema tuliku ulida.
6: Nileke mbuza, nti umtu ya na ino, ate ulugezi olu malalu haona. Ate ama tukamala gawala ino. So tidi kwa uzivu kakuti.
1: Ok.
6: Ama ina nilu.
1: Hali kulaini.
6: Yes, mwamiru kakamu.
1: Wanji.
6: Mwamalotu uweleza lata.
1: Kale sebo.
6: Wana wa OB ofanga wa vageya uile emasaba mwende this week. Uwe just vinsima usina kwa mpereza yu baba.
1: Weba leino, weba leilala. OB mwanga wa vageya. Ali kulaini.
5: Kale dewa lisevu.
1: Kale sevu.
5: Hei.
1: Weba le.
5: Kale kale. Kati hii. Mbo zako misa woyo.
1: Wali wani wani.
5: Misa wiroku vema yore.
1: Mayuge.
5: Mayore.
1: Okay.
5: Mbo zako msa woyo Ndiki kucho mtu kubangalu Merirwa munda mwankani wabanga kari kulia
1: Hey Kasemba yu
5: Aroli wakamu
1: Wanji
5: Babayi wali wansi Nazu ulien dovozi Sipi grafu zivu vio mabichaka leine
1: Atia
5: Ndiyo mabichanka leine zora dukuti zena wapande. Ndiyo mabichanka leine zuri uli adobozi.
1: Ok, katuko meniku isi mweli yela. Ayenga. Tulukupa uliza. Kali. Basa otu ilamu. Tumule.
2: Tuyanza mkuu presenter. Nga tulikujo kuilamu wabantu manebibu uzo. Katusoke tubongele kunamba. Ntuwa batopi semu kuredi olua keile. Osobulo kuzisena amba dino wa manga. Waba anga tuogreza gani anga tuvire mstudio wanu. Pita kuziro musanvu itan mwenda asatu na ndala chinana mukaga nkaga ziro musanvu itan mwenda asatu na ndala chinana mukaga nkaga oba ziro musanvu musanvu mnana
7: abirineina anana isatu nsambu na muenda banai mwebali kubaku kutuuliriza tuliroza nga tutulikogana mkulu kakamwa yeah. Ayo mtulaze ntumulio era muli ku radio mukola chamani onakobye enti olebamu kebedanga alina kansa tulina eidaga yesobola kumuweweza kwa chogere bulungi tulina eidaga
1: yesobola
7: kuweweza kuyeba kebelani ba confirminga obulumi bwabita mtu abanga tusobola kubuyitaku era twabanga asobola kuteyenga wakabanga ke yali belenga afira mwamangu muleto luna ko lwencho eidagala liliwo onena ko yalumizibwa munseke Rebecca ensekerero diga yalirira oyinzo okufuka ekivumo yebwida mwiroka alikufumbirwa singo nabo digogo ere kati nombwangu obwokuba omukazi omulungi era mama asanusa sokero luna ko lwencho oide tukukole ku bulungi ino echo kirweire bo kigayalira kinzo okuvira mu buzibu onako yati atuyana olutuyo atenga luuna obwo bulwere buli munda ayinzo okuba ina kabotongo ayinzo okubanga musawo bayogere kwa balu okufuruma obubi bwamala bwe kubira muchi mu musayi ido kati okuunira mwino nga akatoyi ida tubone ebi ebintu bikolachi tukwida ndaba kuva munda twatula mweche chikuuna munda ni kunguru twakuwa akasabu na kasobola okuunisa akawowo buli omu yakugoberera soba naye mwide bona bona babuziza babuza kiva kuchi eidagala kufuka ngethekea liliyo bulungi ino tujabayo nga tubalinze tulitandike sawa ndala yene eyo kuncho pake sawa 12 ne kitundu edolwe gulu tulikebera muntu ku muntu ku 15 donka eda Uganda bitani sent da treatment ne kisinga bukuru tuliyo tubalinze
1: kale kambongera namba daibwe mwogenda bavuye na studios ku note masanvu masanvu manana abiri na ina anana isatu nsambu na mwenda ni kunoti msambu itanu mwenda isatu ndala mnana mkaga mkaga na bafukanga mkwano guangei no Pastor Bam Pastor Bam isente wakilo sifiri ye nyenga I also want to add my voice kubantu wali kukulisaka lulunti congratulations that I want to send nda kubayo otuweze nyenga ni mwamiche walianga kwa abiri no mnana kwa bino munana dozi tuida kuida tubewo nga mukubebira yido kansubire yo kansa lazim bategeike ditugudira bubyo kuba wantu nga ba kansa lazim baliko baisweya aisoni aisosolo aisolomone i do what tsubira nti abenye nga bayinzo kuba balungi nga bo basoma soma ku twego kulonda londa abantu banasobola okwogera omuntu watasobola kwogera zungu nimukansa ati okulwaizinga ensonga erimu abantu ab'ekitundu kye so elosifiri nyenga bana bamu omusumba bamu twenda okukulisa akalulu twida kuvaayo since you have invited us kwa vid naimaka n'omunana dozi twida kuvaayo twide tubewo nga mukubebirayire nyenga awo tulie ku bulungi tunuwe kwa katunda ya tugeme ku negrasi ya maadi tulueto lunaku. Congratulations once again. Tuwala nyenga mmaiso. Kuba nyumba isentebe. Esaidi ya uo. Mubuyu kwe. Olinambemu. Kuba liko langobulu unji. Mwebale ino. Tika asobola suika u. Kuendeza wabantu weekend inu unji. Musigale. Kubusoga loyo. Lwedi yo. Ekuwa. Ebyobizi mbensi. Obuida wana wana. Timu ya maulide. Engida mstudios. Kambaleke. Kagaloja. Nedwita. Batu wagabaita uo. Bye bye for now. Good night.
8: Kuliriza. Ready erinda la yonka. Usoga Royal Radio.
9: Bam bam.
8: Kulire ivoti. Uli wanja.
9: The rocks up.
10: Tujani wet.
11: Chinana na munana katoneze mukaga.
8: Usoga Royal Radio. Only!

0: okuve mambya lwesaze okutuusa enjuba lwegolobye. Gano gekakakasiddwa mu lunaku wano ku 88 akatonyeze mukaaga Busoga Royal Radio, ondi ku mwoyo.
1: Butelevu enaku z'omweziri abiri mu bbiri omwezi gwa kutano omwaka 2026 ke kadde akaga kakasiddwa mu lunaku amawulire gatusengejja okuva gye bwakedde paka akadde kano agaffe gaawukana ku gabala nti gabeera gatuukidde mu kadde ga nsonga ate nga geeyogerera. Kaakati nno ke kadde, kkiriza otuwe amatugo tugende mu maaso n'okuba nga tukubuulira ebyo ebibadde gy'otabadde, obeere nga bw'otyo weegatta ku bamanyi. Nana Habo Mouth Worship yeteka mwe nsimbi nzo muzira nchima Rita Nalukwago.
2: Nange omuzira nyange Joseph Tenywa Kagaro Jaa.

batulaga nti ba National Unity Platform bombi ku Bobby kwe bafira kwe batugamba era we batulaga naye to cut the long story short tulina chali of bamuita MC Scorpion yali akoze ekivulu awo ku Supremacy Lounge nankulabye e Kampala. MC Scorpion no wabayimbi nyo nayo omuku bayimbi nga babenyo ye King Saha. Of course bokole ekivulu nga betulubira bawaneyo emusategisa ekivulu abeera n'abayimbi bawo mikwano gye basobola oteekako kasimu ku lukomo agamba yo jangu nyimbireko. So twalaba King Saha nga agenzeyo okumupafomingirako. Of course King Saha yasooka wo palaso era yasooka mu parking ya Nakulabye yoku Supremacy Lounge. Bwe yatuuka ndowooza n'ayingira ne ttiimu ye munda basobola okubanga bapafominga. Jukira ya performing ennyimba eziwererako ddala It Being It on Scorpion mutabani we nnyo awo mu kupafominga ttiimu ya palaso we yatuukira. Coincidentally oba intentionally sagala kakasa twaisanganga moroka za palaso waya jene moroka biri moroka ye ya blue oba ne kamake kisa oba kasubaru besanga bapaki nze next to motoka ya King Saha jiali ya jidemu jukira King Saha hoyo mabiga wabada tamre nyo make kisa nga javiramu then ino motoke nene neveramu security team nabana ba kamera nabalala bona batambula nabo ku timu ye. So chigambe bandi King Saha afuruma yeri ku Supremacy Lounge naya gala ingire motoka ye mbu nga timu ya palaso bayimiride ku rugire motoka abantu babatuka nga basaba timu ya palaso veyo kingi ayingire motoka ye yeyongereyo mbu timu ya palaso ebuuza bali tituvaayo nga baani mumutujawo nga baani awo wenyini atalinda omu ku timu ababeera ku timu ya King Saha abakulira security King Saha anabavuuka babiri bebatop omu bamwita Chris oba Chris J omulala bamwita Sanchez awo wenyini Chris J teyalinda yasubululirawo omukono clips ziraga palaso nga situdde Baby Zoe. Baby Zoe kekana kana akato kimulaba ku mukutu gwa TikTok mwe ababeerayo ku TikTok akarapa kana kato akayimbira dala rap music so yali asitudde omwana so mumbeerayo nanga alina osooka ajeyo omwana mu lutalo

ni Shaba yali mu area na yo reading azina abatabaniibi ne balwana ebya serious kati mukulwana kigambibwa nti olutalo lwa balwana abasembera motoka ya King Saha ngate motoka yali mu Ugandan Beyonce the winning one mami ngo mukulu era alina okumakinga sure nti akuma winning one mami bulungi jukira coincidence yaliwo ya palasu ngalumbi alien skin waita wena kunga bili netulaba ko King Saha kumawulire nga kakasa jaja kubatambula ne jambia iranga gamba okinaba kitagizo kuima kustajinga na jambia ye agenda kubira munanga clip za wala ne zitulaga nga King Saha avudeyo ne jambia tetwala banga atema njagala mbawe bulungi story no bulungi tetwala banga alina gwatema naye twala bako kiripu nga kute jambia netula bako kiripu yomwana nga alikutaka nga mu kiripu abali mu bagamba King Saha ya mutemie njagala tupigate bulungi tulaba King Saha footage ya King Saha kute jambia netulaba ne clip endala nga omwana akakasi ali kutaka abaliwo bakakasa nti yali atemeddwa omukulu Semanda Manisu aka King Saha. Of course next day yasoko kweza ku yali King Saha ngalaganga bwe yabadde kunankula.

yena alaga nti yarumba ku muntu. That's something the evening palaso ne yagera nakola live. Gageza ku kututegeza. Nti kingsa hayoza ako na efute jiyo na wali akubala ya supremacy long. Ngagambo mukuru Fujita. Je kirono Fujita ya mugaga wa supremacy long. Ye proprietor wa supremacy long. Ye CEO, ye owner wa supremacy long. Irano lutalo ya lustopinga. Ye ya fuluma na jaye mundu na kubisa simu banga. Aba yae ni walioka basa sana. Lutalo kukoma. So nga palasi ya gamba. Akinisa is trying to play a good boy thing. Ayagala sympathy mu public. Nga yono neri nyali. Nenga ya kakasa. Tia kutekwe jambi. Yambia kinisa ya wade na yo. Of course, tuwala bako kilipu yona. Ngiraga palasi ntiali na jambi ya jakute. Na yetu wala bako kukilipu. Nga zira ka kinisa. Nga kute jambi. So lutalo luno. Basigala beo ninga. Tuwabada tuli yao last week. Lwabade luna kuruwa Sunday chilo. Sawa mukageze chilo. Wabade yo shee chiganga izi. Nga shee yo. Vatimbie koking saha. Wamuni naba imbi abalala. Ukwabade Nepalaso. Tuwalaba clip. Esoka. Nga e posting dua. Same cool. Nga la ganti moto kayabu. Ekubidua. Moroka ya makex kingsa jabiramu. Nti ekubidua. Tualaba klipu yichiro sa mkageza yichiro. Kumacha kingi na avayo. Actually echidira choche nyini. Na postinga ku Facebook page. Nga la ganti palaso ulwacho ya gara kunzita. Palaso you want me dead. Nga geza kwa okupaintinga chifana nyi. Echidira ganti. Apa murumbi ya neba yono na motoka ye. Neba jikuba eminsururu. Ngabwe batu gamba. Boba batu gamba moruka baji kumansuru. So mba wa statements boze batu gamba. So nga geza kukupainting that picture. Era kumache ya soko kola clip kumukutu. Gwa TikTok. Ngalagani babada gena chiganga izi. Palaso. Na haba vubu kaba ghetto structure. Bagamba haba vubu kaba ghetto structure. Eyo ye timu ya Scorpion Shaba. Na balala. Ajukira Scorpion Shabono. Wa NRM.

Chizebu nyo okumu defending na dalamu cha violence. Abo ba kamilio ni bonabona ya baisa MP. Oyo palaso guwola. Palaso manjino kuva mu America ya deport. Chigambi wanti ya deporting wa. Oluvanyuma luo kumale banga. Eliwe lako dalamu komera. Ngomu sango. Gwali wakuruwana. Uchitagira. Na ye muzibu woku defending. Echirala. King Sahagwe tulaba sawa zuna. Siya King Sahagwe tuwali na ye mabegemi yake jisi. King Sahagwe was a very humble guy. Atayomba. Kututa laba na magari. Sawa King Sahagwe ya fukira dalowe guy. Atambula na abavubu kangu kumi. King Sahagwe yugirida dala. Actually sawa zuna mbebe Uganda. Ya singo kuogira ku TikTok. Ayomba. Amogira kugwawa. Awoninga. Ajamu sati na wata sana. So ye Sahagwe tulina. Muche fujo. Muche baita violence. Ejo cha palasu. Saha inzo butamala kone palasu. Kimazima matufu. Ngansinzi ila kuchini. Ngansinzi ila kubia fayo vya palasu. Nadala mukesi za violence. Ngansinzi ila kufamili javamu. Yama yanja. Nga yoye family ni mune ne case za mada. Nga kuliko ni Muganda we. Oba Muganda wa we. AK-47 the late. E ya fida mustori. E zita ate giri kika. From nowhere mchinabiro. Tiba musanze mchinabiro nga gude. Nga fude. So. Saha. E choku imba cho crown ye. E rache manye. Awo. Palaso tamu sobola. Ke mazima matufu. Na ye. Echa violence ajireke. Kuboli amazima gali inti. Abimanyi. Palaso abimanyi. Ani chacha manyu palaso. Tagenda kola move nga fena tusubira. Ogenda loza anti biwedi. Akusange. Akukoleke fujo. Sebo palaso ya lumbe wa alien. Nga fena tetusubira. Kane alien ni security te basubira. Anti kumacho uko. Palaso sobolo kira yu. Na isebo ya kera yo, nga bebe base, na hapa kwa kefujuli yona. Na vauna again. Sonze ndo uza. Imba kwa andiko ze chirala. Sichu wanti, wana basaji yamu na. Wali na alinayo mudali. Mukole fujo, mudali mukuruwana. Panoba imbi. Elaba tu gende wapalaso. Tusanga ya wadizo kuimba. Akole dizo kuimba zari na. Elaba tu gende ni working za. Elanchi chua. Sanga yo akoledizo kuyi. So bino biba ingira musibi yabo. Industry no erinawe yatuka nga violence yafuka nomu. Okuvira dala alien skin ya ingira mundongo ya Uganda. Ebintu byegali ne bifukira dala nomu. Abana bachifeso bala bida dala ku TikTok. Ngoli awu bebikonde yewaga alaganti akuba. Nabangali na follow. Sebo waliwa mwana wa mwita chifuli. Ye ito webu mondi. Tani na chakula. Laga na kuzizi wakula. Eo musanga mwana nubula. Wetuwa gede lakula nubula angu mukampala. Chiba chite giza. Evintuwe mtu ulibifula nubu. Nga dite pina kubira nubu. Nadala ku internet. Nadala kumukutugwa TikTok. Banaba imbi bafe. Tuba gala nyonyo.

0: Hello.
1: Wewe
0: bali kuuliza sibo.
1: Rogers suppose kuya sio simu la mtumba.
0: Yes sibo. Rogers.
1: Ndivu za kuku kati Faransa ni king sawa ngavege mi mkono kumuko nani atola umwine.
0: Sahoyo tutamulaba ku filimu zo kulwana. Palaso twali tumulabyeko. Omanchi bacha kiba kibi nnyo. Okujaji ngoli ndio na inzo kubuli ngatoli tumulaba. Sawo wotata. Sichi manyi manyi cha kuyimba. Laye che cho kulwana. Hello.
1: Hello.
0: Wanjisebo.
1: Yaba sebo.
0: Kana sebo jibaleko.
1: Sebo. Agora com como é segura o Burundi e na onde colei Gana.
0: E é muito segura.
1: Ele tem um dia com a venda e a bomba e já com o mundo a sola por aqui a missa e a bagueta. Vamos a tu co e via venda o cura antes e a bula e a bula na mão com a vaca já mani já vive com a na dia a dia. E vim com ele tive zinga vanto.
0: Ok. Right now ogwetulina ngo mukulembezi wabayimbi asobola kubatuza ye edikezo atujikira bulunje mabegao tutalolwa Azawi ne Reggie. By the Reggie atabukira nya Azawi embarara ne basalawo Azawi butadde yokuyimba embarara na ye Kenzo yabayita ne batula olutalo ndugwa mudra juice wano ne ozambi kubyo luyimba lwo ozambi remix je bakola era Kenzo yabatuza na kwasaganya ensonga zonna. Bebe kuru ne Bobby Wine lwe basemba yo kwe kuata mungalo e ya chikuri yetinga wu yari Eddie Kenzo ku 10 years of Eddie Kenzo kuserena au so Kenzo ya subula na yobu zibu saha ata zara wanyo Kenzo so si chuwanti Kenzo subula ita meeting ya saha nepalasu saha na kiri wali yobu zibu. Hello.
1: Hello sir.
0: Hello sir.
1: Hello kweleza
0: sir. Mbele kuuliza sir.
1: Kari kari. Agar jenya kalau guru zako,
0: isu.
1: Ukuba kulang tinggal ba legend. King tak kami kamilion. Ati kat sini tidak lah. Sebentar lagi dia namu industri abu soga. Oh ni abu soga. Jadi wah, rasa koma di komen saja dia.
0: Na yebye bya ebye bya baho indo ze zo stanti zabo zo gara kisi bikoze gora stories za dala zo filmu za bali na bibaba la sigenda byogera ke bya byakuzanya zo bola bandi bakolere ntalo za dala nga dala ntalo za dala ochitegira. Hello.
1: Hello.
0: Wanjisebo.
1: Yale twere.
0: Yale kuuliza sebo.
1: Matifu mpali.
0: Iso.
1: Yalikuwa ndongo vipo uwe mbaba unstoppable utegeza chumakuru gago.
0: Unstoppable wani?
1: Aliye mshiki.
0: Ila unstoppable ila ruwafa ila mu unstoppable diru ya wene bebe. Chobola ba video yayo mulimu kilipu nga bali wa munyo. Alina message jiji ali ayisa. Sigena kuwa nyo kusuka kao.

0: Wanji sebo banjabo.
1: Halo Dejesco.
0: Ondi kumuwe.
1: Oko pote omukuru.
0: Ndiyo baba.
1: Panange mugale kengayo.
0: Na mwisu kengayo kuwelekira.
1: Mbaya kujamu kuwelekira.
0: Amina.
1: Ama ina nairobo zine nze mkwanu kumukemba sumani osinzira nevutangala.
0: Owe iragundi ali kugeyanga mchala
1: sana
0: ali kugeyamba sidi olindo bo bisemu tidi bichichi
1: ne ka mukobere kino nti wobi kuvanga computer bayire erobio from nyamalobo zenga tali cloud yaba ile ali wasino ebo nazo mfuni amukisa kaya nawo
0: kone kone ndirata
1: Anange mkalekeyo.
0: Mwena mwisukeyo.
1: Na msabu liadile kuyona yona yona ukubale diya ipageta andikilo kutoka kakekoma. Ipana ange tupende ino vongero jeku mirabu.
0: Kari.
1: Kari.

0: Ngangi sebo banyobo.
1: DJ Sikom.
0: Ondi kumuoyo.
1: Baba wewe bale tuwereza.
0: Uwe na wewe bale kujibako.
1: Ono bate na mutumba.
0: Abe na mutumba mulimutia abeka. Hey, Roba.

0: sebo banyo
1: uwino
0: ebalo kujiba ku baba
1: obere
0: obulire wa DJ
1: Skom
0: zembe irenga wo
1: zena wota bere zena mberengo mubiri gunuma
0: o kakasa
1: DJ Skom nkomere njaa ni bandi takalobi wa mzo kusinzia na chitana abe buwenge
0: abe buwenge mlimitia
1: waga tulio bulu
0: mtu sinza chimbu tulikuida kulia kubidandali biatu si
1: iye bidandali bingi ya mai doduma
0: hey!
1: ele singa otuikiliza ni tuila kukwe
0: mata zidra na hundi
1: kwenda mkwe tuikile duma bidandali bingi kuku vyene mpingi
0: ya hata uzina wene ndi lauzene mpweze ni kadivuwe mku kwe mwedavu ile yu eh
1: Gura lo.
0: Mm.
1: Fusing. Andumeyo kumuganda wange mukasimba bitangala kumusujeti. Ni mabaza mwe bunafuluka.
0: Eh.
1: Ukwenda ine.

0: babo
1: mugana ange nkula mwisa
0: we nankula mze nankula mwisa
1: ba
0: iyo kakasa
1: ono oni changu wa Wilson chairman wetigunga
0: obuga bulira wambu
1: ee we na we bulira
0: ah ze bawo
1: kanto mide kubano
0: mnalaba bili basatu weyo
1: ee ndi kula musaku abantu abaide okondirira ku kamwami mukwerume wange guwenge
0: ee nga kitalo
1: nabata mwesente mulumbe bona mbebaza
0: ee
1: mbalasa mukwerume wange kalio wa musawo kalulu musawo kalio wa nabye chigunga bona bona nasembya yo bachaimani banange mwirongo
0: ee
1: Desebo mbango kato wereze
0: Eri akalakali awa awa babo vaira ngo mbaya ko gwalo buli awo je chamfu meri akalakali awa inuma ola kabale
1: na kabale
0: hey.
1: Yo wabusanda ni chibunga anogota
0: kali
1: ayo domo liri akuliwo
0: ee domani kunona
1: kali ne bidandali
0: ee inja kunona
1: na mukizo muchale gashu
0: amina ne yansa sina wewe na mukiza abali eyo
1: ni fanta
0: kali ya kula mwisa
1: Ah, tubenga tukwe kumira ku radio ya ifwe ya isabirie ni mama
0: na abirie
1: ya
0: o ya zera ni mugumu
1: kwa chidi
0: okuma uliriza ako
1: chovwa tulibala muntu chovwa ntinda kufuira ku kulembezi
0: eh ah eh wa kwa chidi wa ze hona lebo udai hona lebo ni wofu ako
1: nga muzeji tuidaja ni muzeji
0: ah bibyo yogera bibyo na okubire yo mhm akalolo kai kuida akalolo kali kuida Kaya nkusabira obite.
1: Kalisebo.
0: Eh.
1: Ona musanga ku.
0: Kale baba chairman wange.
1: Kalisebo.
2: Ni akwagale byadala. Singa chali chisoboka, benkuwa mukubula mu wange.
0: Chairman akakemba kakonimire.